0: imminent siya sa kayuhan.
1: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
2: Ang adlaw, ako di ay sinalihin Heken Lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usa jud ko mo testimony kung unsa kanindot sa Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan, baba jud kong immune system, mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si ML8, ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas o vitamina sa lawas o naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag o gabi. After 2 days, grabe kapaspas, nakarecover na yun akong lawas o dali ragid ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ragid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na ngunya, kayod sa matag-adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
0: Buhing ebidensya sa kayuhan.
3: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega-3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May, tamba 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sa masa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom. Inihikap na ko sa akong puson, anaay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga anaay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa Eye Care Gold o Eye Care Drops. Sulod sa usaka bulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Terramax Capsule. Lumalabas. Ang lakas. Siguradong Terra to the max.
2: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
3: FDA approved.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako dahil si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, epek sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ayhan ni mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
5: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, ma'am.
4: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal lang akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Glagel Coffee Mix.
3: Wow!
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong ala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
5: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
4: Sukad so, pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Cataract,
1: eye care gold.
0: Pterygium,
1: eye care gold.
0: Astigmatism,
1: eye care gold.
0: Glaucoma,
1: mag eye care gold ka.
0: Eye care gold.
1: Ang maski pa kusog,
0: maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata
0: at dunay superior antioxidant
1: para sa mata.
0: Sama sa lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc.
1: Og maski pa kusog sa pilberry,
0: berry extract.
1: Eye care gold.
0: Ang kapsula
1: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
0: para sa mata.
1: Mapalit sa mga butika
0: para sa epektibong kombinasyon.
1: Inom og eye care go
0: ug patuloy
1: ang mga mata sa Japan made FDA approved
0: nga eye care drops.
2: Ani ana sa dakbayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok o tiil nga di kapungan. Sakit sa panit sama sa buni, up-up makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa pagami aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Aramax Capsule. Lumalabas ang lakas. Siguradong Terra to the max.
1: Ang TerraMax Capsule, mapalit na sa mga parmasyang butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan.
2: FDA approved.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
5: Ako si Aida Calonia, taga Patima. Ang akong ubo, dugay na akong ginadala. Tapos, misigun sa nalang akong inumon, dibigod siya maayo. Nakatake ko sa Mega C Capsule, dito na ayo ang akong ubo.
6: Pila ka capsule, ma'am, mong giinom sa itong Mega C Plus, ay yan, epekto nga, dali lang ka naulian sa imong ubo o sipon.
5: Isa ka pa ang akong nainom. Tapos, hantod ka ron, nagatake yapon ko o Mega C.
6: So, tinuod yun, ma'am, nga epektibo ang itong Mega C Plus sa mga na dunay ubo, sipon, trangkaso o sa pagsakit.
5: Oo, tinuod yun na kay ako, nakatake mo yun. Ma'am, yun niya ang naayuhan ako nga ang Mega C yun ang ako ang gitik. Og naayog yung koani.
6: Ma'am, unsay may maingon nimo sa mga tigpaminaw na to karon sa mga makadungog sa imong testimonya ang sa may awhag nimo nila?
5: Ako nga awhag sa ilaha nga magtik sila, itry nila ang Mega C kay kini makaayog yun sa ato ang gibati.
3: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
3: Ako da ay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako.
4: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay, hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule.
3: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
4: Daghang salamat, ma'am.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Tricare Gold Capsule.
1: Ako di IC George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
1: halos di dyan ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan na ako ang eye care.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
1: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
1: Salamat dyan sa eye care gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng nube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.
1: Teromax Capsule.
0: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, kilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
1: With proper exercise and diet, kaya nagligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panapo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panapo.
1: Ania na gyud ang programang muhatag og paglaom og kasulbaran og kaayuhan sa tanang nag-anto sa inyong mga sakit o balatian og labi na miadtong galibog og unsay itambal asa magpatambal og nawad-an na og paglaom sa kaayuhan. Paminawi ang Health Guardians Program. Health Guardians Program. Uban sa atong sikat og nailhan nga mutabang kanato, bisan og wala kay kwarta, ang programang 66 Educational Program. Mga sex secret protection and its natural medication ginamit ang sumala sa Republic Act 8423, better known as traditional and alternative health laws of the Philippines. Aniha ang atong humanitarian doctor, isa sa mga banggiitang alternative medicine doctor, doctor in naturopathy, master in public health, certified alternative physical therapy, acupuncturist, certified European iridologist, European sclerologist, the most outstanding doctor in humanities, president in IPPA kun International Iridology Association, ug kasamtangang director sa World Council Awards. Muabi-abi sa tanan ninyong pangutana. I-text ang inyong edad, gender, unsa ang inyong sakit, ug i-send sa 0590-07920 or 0975-136-7220. Ani-ana, ani-ana gyud si Dr. Geoffrey Lagit.
2: Geoffrey Lagit.
1: Ani-ana si Dr. Geoffrey Lagit.

So, hala pa iluna din na panggato isgutan about talong karong ituod ang mga gulay karong binangga. Nagmahal. Oh, nagmahal gulay. Mismo tangkong. Tangkong ha, uskabugot. Utsos palingke. Oh, muna mga pinangga. Apan katong wa mabugot. Nas bukid-bukid, na? Oh, ang uban pa ngayon tangkong. Pero siyudad pinangga, mahal na. Oh, ang nindot nga tangkong para safety mo. Pangita mo tangkong, maputi magmalagong pinangga. Basta aplan. Ah, nang kanindot magos aplan no kay way tubig, so layo gyud mo sa gikadudahan nato nga systemiasis. Okay?

0: education before medication.
1: So, pilo na panggap to isigod takaroon o kanang talong kay daghan ang katawangan karon niya o kirabang panahon karon kay tugnaw-tugnaw. Perting ganahang grabe mulipang ang imong talong, labi nag ang imong talong Bisaya. Tama kadaghan, grabe mulipang o niya. Nindot pinangga og bunga. Okay? So, hisgutan ng talong mga pinangga. Hisgutan ng talong ha. Ang usa kuno katasa nga talong mga pinangga, nagbaton siyag energy nga 1% niya na siya protein 2%, calcium 5%, iron 5%, vitamin A 2%, thiamine 9%, riboflavin 5%, niacin 4%, vitamin C 6%. Ingon sila, way sustansya ang talong. Naman eh. Halos kompleto man ay mga pinangga. Halos kompleto sa vitamins ug minerals ang hisgotan ng talong. Okay, so mga pinangga, ang pagpili ninyong talong at tumugpaling gitanawa nga way buslot. Kay kung naagan na gi-injeksyonan mga pinangga ay naagin na gapuyo sa ilalom. O, nya, kung mong pili mong talong, ayohon ninyo gikap ang talong mga pinangga.

0: para sa moa, no, mga kaliwa to gilokait mga pinangga. Ug magulay may talong kay kanarg yung kahoy sa talong ang mabilin. No, asa naman ang kahoy naas yang gunitanan sa talong. Okay, kana gunitanan sa talong di man mo nilabay. Amo pa ng panitan, panitan pinangga, perting lami arban nag mo nay maprito kay kagingking. Unya mga pinangga, inigman ni mog panit, agoy pinangga. Mo to ilabay tong yamurag tukog sa ilalom sa kanang panit sa handel. Mo na mga pinangga, ha? Okay, so laming lutos talong pinangga, siyempre imurag yun siyang lapuhan na binagbagong harvest. Unya di pa kay daggo pinangga, mas daggo pas kumaggo, perting lami akay tamis kayo. Tamis mga pinangga, ha? Pero dagko-dagko na giyang talong, basta di pergud siya guwang mga pinangga, lami gihapon siya lapuhan. Okay, ang buhaton yung pinangga ay intero na igunitan na lapuhan, ina ikaw man, hala, imo siyang buakon mga panggaon niya, imo siyang salaron. Pwede na po, diretso na lang po nimo isaw sa mga pinangga sa imong tahudyo o lemon seto. Pero kung doon na kay apple cider vinegar, pwede nimo dito mga pinangga, ino na, nya, kaon ka diretso. No, pero kung daggo kayo mong talong pinangga, magtanaw ka na, lami kayo siya sugbahon. Lami sugbahon mga pinangga, ha? Kay kuan mga pinangga ang talong, basta gagmay di may sugbahon. Kanan daggo, labi nagbisaya unta pinangga, mas nindot kay ang bisaya inigsugbahon ni mo, gunitan na ni mo ang tumoy sa panit sa talong pinangga, mahuslo dayon siya. Pero kamo nga di kapakawalo mo sugba di ha, pamagi na ini, buslutan nyo ang talong, kaya basig diritsyo nyo sugba, pung, nibuto mga pinangga, wa na yung talong na bilin. So ang himuon ninyo, buslutan ang talong, kaya kana pinangga, dako kay gikatabang para kanimo. Ang talong. Okay, so, muna himuon ha, nga di nimo kalimtan pinangga, kaya kana siya, muna yung una ko, nga dako gikatabang, unya, kung gusto po nyo pinangga mag, nanguban manggur ginaitlogan nila ang talong, mga to dilin na, himuonan yung bula-bula mga pinangga. Ang himuon silbe ay magbatil mo mga pinangga garina. Mura ba kung kabalo mo luto og hotcake or kabalo mo mga pinangga magluto, kanabito ang pinaypay nga saging, di ba ilar man ang gibasa ang harinag tubig? Nya gisaw-saw dito pinangga ang saging nga pinaypay, then moto giprito. Ingon niya na ang nature sa talong, alakuta mo garina pero maramas lami, butangan na itong lamas. Tantara or banggura o pino ang lamas mga pinangga. Human, ihalo ni mo sa rina, imo siyang timplan nga tama kalami, dito ni mo ihumol ang imong talong. Okay? O niya, pwede po ang talong mga pinangga nga. Kuan, kanang islayso lang ni mo diritso. O, kuan na katong talong pinangga ang uban, gisugba or gilapuhan. O niya, mo to ilang gihumol dito. Ang ginawas pinangga, imis itlog, harina ang imong gihalo. Okay? Muna ibuhaton, pero simple na lang kay pinangga, imun lang slice yung pinanigpis ang imong talong, labi nagdag ko ang talong pinangga, nga huwag gilapuhan, labas, agoy, iligi dito ka ng asukar, iprito, murag saging pinaypay, di ba? Okay, so mga pinangga, mo ang akong ganahan po na nasa una, ng talong kay ako raman ng slice yun, butang to, dag ko nga talong, adi, inigbuha ko ni mo siya tag 4 inches mga pangga, nya imo siyang bahinon og kaupat nya di na nimo kuanon di na nimo ibutag harina diretso prito pero pamaagi imo siyang imarinate og ganan tojo bali-bali toyo aron medyo pula ini kaluto human iprito siya mga pinangga ay sigurado mga pangga nga magkinamo ako kinamo jud ko kaumas na mon na akong kaunon ha. Talong kay pinangga, kinamo jud ta nya. Kung gusto po nyong lami po, pwede po mo nga ang talong pinangga inyong gataan. Okay. Inigoman nyo glapwa, hala, putulon ni mo tag 4 inches nya, imo siyang buak-buakon, ala pinangga, or kundili katong sinugban talong. Kanang napagi kung pungango gunitanan. Pwede po pinangga, inyong himo, inigapanit nyo sa talong, slice nyo siya islanting. Pwede po ninyo, katon na lang, inyo lang buak-buak ko nga naapay ang pungango. Agay, butang alundan din po pinanggagispisong kataog lamas. Daog, napod yun. Pero pwede nyo makilaw ang talong, basta ligon. Tagingon pa bitog tudlo o kadago. Tamis man po na mga pinangga, kung diritso ni mo siya kilawon.
1: Daghan ka na ba og sakit nga giantos? Kung nga imo lang gidala-dala. ug bisan diin kana nagpatambag.

0: Ob nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na si mong kaldangan apan wa paghihapon ka na ayon.
1: Paminawa, ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist og trainer sa mga alternative medicine practitioner. Og sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado ng humanitarian doctor. Busa at Tangi, ang iyang programa, Matag Adlaw. Paborito noon, sikat, hangtod karo.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
3: Ang pagbaton o maayong panglawas, mas gipadali na karon. Tungod kay ang Doc Lagit Clinic, abli na, matag Domingo hangtod Huwebes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 6 sa gabi, o alas 7 sa buntag, hangtod alas 2 sa hapon, matag Biyernes. Mutagad, ugmuati man kaninyo si Doktora Gemma Cabandes Otida, o matag Huwebes, naa, personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala, alang sa mga balatian sa lawas, nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Well Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay, so mga pinanggat niya karoy nagbalapuson, no? Kuhan ka ng mga pila na ganit ka ka dugay naghimog medication dali sa clinic?
6: Ya, isa pa mag-ilap
5: dito. Okay, isa pa. Okay. Pero mga pila ka semana? So, mga pinangga ko ani. Mga 2 weeks na kaka, wala ka balik dire? Mga 2 weeks. So, subliyo na to. Nay, ka nang, unsa pa'y pangalan nga ninimo?
6: Rita.
5: Rita.
6: Bakal.
5: Unsa?
6: Gakal.
5: Gakal. Taga-asa man?
6: Taga Don Lorenzo.
5: Don Lorenzo nga...
6: Turin.
5: Pila may edad din mo ron?
6: Karong umaabot.
5: Mag 58 ka ning... Unsa to yung nahitabo ni mo nga nag-anhi ka sa klinik?
6: O, ang siya to. Dahil ako kami na...
5: Katong na-stroke ka?
6: Oo.
5: Na-paralyze. O, unsa na to kadugay nga murag na-paralyze ka? Bago-bago pa to? Mga bulan pa. So may gani kinakaanghi ka diri sa klinik. Kinsa may nag-refer sa imo diri?
6: Ako suon nga dikan
5: diri. Ah, nakaigsuon na. Naayo na po siya?
6: Oo, nag-aano po siya. Kaya sila pa naman siya.
5: Ah, daghan na kaigsuon nag-refer sa imo. Sa ito mga ipang bati nila sa una ito?
6: Ano ba yung bari
5: niya? Ah, silang kidney.
6: Oo.
5: Ano sa ipili doon ito?
6: Palomar.
5: Ah, Palomar. Taga-asa po?
6: Taga... Lorenzo Gihapon. Ganihan.
5: Ah, sa Lorenzo Gihapon. Okay. So mo ni mga pinangga no na stroke ni gida yung ang baga pagari ay ni alalayan mga no
6: alalayan ko
5: ito di ba doha doha mo nag anidre so doha ang nagawa niya nag abay nga naglakaw bali nagsaguyod pa mga ni daytod ko no nainumdum na daytod ko hot so human sa imuhang cleansing program mga pila ka semana bago ka nga naka recover na kalakaw na ka? Ana, dito tindog daw tinuod ba ni nga wa na ka na stroke ana ra kamot.
6: Oh.
5: Ah wala na praise the Lord no. So mo ni nga naka recover gid down si ma'am no. Sa iya nga balatian. Unsa pa ka to nagtuubo ka?
6: Oh,
5: sige, ito. Tuog ka, gihimo, ginimutanan.
6: So, ay, dito, pagka, kumala ko, bani ka, sila po, kita po,
5: no. Oh, kanagya na niya. Ang bawa, huwag ka maglisod, huwag diya, sa bawa. No, basta kanag yung karmi, mga subak, mago na grabe, no, kay mama na itasog kolesterol, o mama gito yung mag-high blood. Nya mo tay maka blood clot. So magamping nagyog ka. No? Magani kay na igsuon nimo nga naka istorya dire.
6: Okay na pabalik ani ko niya. Ano balik mo
5: ni? Ano lagi gi papalo up gud ka. Unsa may ka istorya nimo sa ubang mga nga paralyzed parehas nimo kaniadto nga naminaw sa turon.
6: Ya di ko mga kuan. Ang kuan ang kay tipid mo try sa
5: oh, kana eh, panhigil ka. Daghan naman ng utang sa imo, no? Okay, laliman ka, ikan ka na stroke. Nga, karun nga, yan, ikuan ka, kanang sitawag na to nining, ni fully recover na ka. No? Okay, so, malipayo na. Smiling na. Oh, kaning, ang sabi pangalan ng otro?
6: Rita.
5: Rita?
6: Rita Palomar Gakal.
5: Palomar Gakal, taga?
6: Taga Don Lorenzo.
5: Kanin sa may puan dapit? Yan Lorenzo?
6: Papuntang Eden. Pero
5: dyan. Papuntang Eden ka ba yabas? Bato? Dito day ka nga Don Lorenzo.
6: Okay.
5: Okay, so muna mga pinangga na nagbalampuson. No? Nya, magsaad nga mag-amping na dyan. Ha? So ang Diyos magpanalangin.
7: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
8: Doc Lagit, serbisyo publiko, serbisyo publiko, serbisyo publiko.
9: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Daon sa kamare, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad-an mo ko kung pag-asa pa rin. Kaning mga gupang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up. Ang klase-klaseng tambal na ang akong gipang inom. Wala man kihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
9: Mauba pa rin? Asa man ka nakabalo anak pa eh.
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
11: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
12: Serbisyo Publiko.
11: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
13: Doc Lagi, serbisyo publiko.
14: Hey, hatoy sigutan ning abukado mga panggaoy. Karong panahon na maalang abukado. Pero di ka magmahay kay bisag mahal mga pinangga na ilhan nga abukado nga aphrodisiac. Makakaon ka pinangga, mugana ka. Inig mugana, mudaghan imong similya o paminaw mong mga way anak pinangga. Kay kanidiya siya, makatabang dahi siya pang padagdag sa sperm sel mga pinangga, babae mang kaglalaki. O, nyamato ka clinic, free check-up man ang atong sperm count. Di nakapaluloon rin mga pinangga, dili oy. Mugunit rin ang kagmurag, iyas laki. Then makita na dahil mga pinangga, ha? 1 minute na na dahil ang result. Okay. So, mo na binipisyo pinangga sa pagkaon ng abukado. Bisang isang lang kabukado kada kaon, aunon mo 3 times sa day mga pinangga, basta kada kiyod mo awas.
13: Dok Lagi, serbisyo publiko.
14: Okay, so ano ito? Ito'y sigutan ning about sa gitawag na tugwava or bayabas mga pinangga, no? So ang bayabas, nindot yun siya mga pinangga na kaunon, ha? Okay, taas yung vitamin C, anti-respiratory siya mga pinangga, kanya wani siya pinangga, natanggal o kagutom, but pasabot, mawala golser. Simple lang. Isa kung sa bayad, ayun lang ginyo, isaw-saw suka. Maura na mga pinangga, kauno ninyo nga plain. Kaya kung naa mag-isuka, ma-neutralize mga pinangga ang iyang mga stress, ma-eliminate. Okay? So ayaw na ninyo paniti pinangga, pagwapo inyong bayabas. No, tanang klasis bayabas, gikan sa nitid. Maingon ang mga bagong bayabas karon mga pangga, no? Ang katong na yung mga bangagong ipon, ang pingin na di makaw ng liso, kahit sakit ka nagmasuksok. Okay, so simple pinangga, ha? Bayabas, inyong kaunod, murot mo mga pinangga, duha katasa kadadlaw. Inat na mo support pinangga sa atong vitamin C, mo protect siya mga disease.
13: Dok Lagi, serbisyo publiko.
14: Okay, mga pinangga, balik ta sa isgutanan natong Gutokola, usa ka Chinese professor mga pinangga, no, si Li Chung yun, mga pinangga, ni edad ko siya mga pinangga o 256 ang iyang edad. Niabi niyo mga pinangga, grabe, naminyo siya mga pinangga, kwan po siya, murag 25 kabuok iyang naminyoan good. Purely vegetarian po ni siya. Nang gabi na siya, sige kilaw, gutokula, sige paguto. Mga pinangga, mukhaon na siya pinangga, 5 kabuk gutokula kada kaon. 15 ka gutokula, grabe paguto, pinangga. Laliman mo, 25 ka babae ang niagi mga pinangga sa iyang kamot. Legally married mga pinangga. Laliman mo, niabot 256. Oh, mga pinangga, no? So, nakanindotan ng gutokula, kain mo guto-guto, yun. Balihan lang pag-spilling din mo na yung epekto. Itawag ni siya mga pinanggag Indian ginseng. No? Ang gotokola mga pinangga or panang pinangga kanang sintilya. Kalimot na nasubok lagi. basta lang. Pag-gotokola na orang mag-goto ng inyo.
13: Kay Dok Lagi, kasangga mo ang langit.
14: Okay, welcome mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. Sa gihapon, Dr. Lagit, uban ang padayo, no? Episode 8 na ta mga pinangga. Part 8 na ta sa itong isgutan ng General Causes of Cancer. Kaning itawag mga pinangga na po nato paggamit og mga caffeine. No? Paggamit og caffeine, pulas, jubrumin. So pinangga ang caffeine magod mga pinangga. 'Di ba mo manay kusog makapalpitate? Palpitate may nag uy, nervyoso lagi ka. Hingapi siguro ka mo manay mga common termino. Tinuod gyud mga pinangga. Sa una biyaha mga bukid day tigkape, mga karaang mga tiguang moy tigkape karon pinangga bisag batanon. Tungod aning ilang mga giinbintong kapiron nga mga in-one, 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, 10-in-1. No, nga naagid siya ay herbal coffee tood, pero na ay caffeine. Sa may halo gamay yung kape. So, pinangga, na di ang deception. Nga no, day, tistingan ninyo, dili butangag na ay caffeine gamay. Ay, dili mga adikdok, dili mo balik o palit. Okay, lahi man daw glami. So, mo na, pinangga, ha, nga ginarekomendo lagi na itong alternative, mais nga kape, na ay humay nga kape, na ay soybeans coffee. So, mo na, mga pinangga, nga, ang naamagod anang kape, nganong dili mayo kay na ay caffeine. Nganong dili mo advice si Dok Lagit og mga tabliya. Pinangga chocolate kay na siya ay caffeine, na po siya ay tubrumin. Nga mas grabing makadaot sa caffeine. Nganong dili mayo ang kukwa, Dok?
12: Oh, ang tukko ko mga pinangga kina may cocaine. Unya dayon pinangga ang cola di pod advisable. Ngano man ang nai Coca-Cola nya napagi cookie. Usa magkula. Dili advisable pinangga. Teka nang cola. Grabe na ka acidic pinangga. Kita ka nang inigino. Tanan ha dili mayon nga kana lang mga ito mo nai cola dili oy. Apil na mga inumon pinanggan nag mountain mountain din ha. Nag-sprit-sprit din ha, mga pinangga, na spirit ng inumon. O tanan nga mga inkan, mga pinangga, kaya kita mo na magdagandangan nga puti na ang murag na bula gamay. Inikabri, bigyan, pshuk, mga na ba? Pshuk, o inikabri, pinangga. Ay, mga pinangga, muna siya ang kula. Na kini sila tanan mga pinangga, puro gini sila tighatag o asin. Nyabin nyo pang pinangga pag acidic ang lawa sa tao, mumanikusog mo bangag mga pinanggas tinae. O dito sa inyong gitawag pinanggag sa tiyan god, no, stomach o sa atong intestine, mubangag ni. Mumanag muhapdos, nya mugasgas. Muna maghapdos, gutomon muhapdos, mabusog muhapdos. Oh, kananting merinda, alas 9, alas 3, kusog muhapdos ang tiyan. Kaya nga naman, nadaot mo na ato mga pinanga. Plus, naapag yung asukan. Ang inyong ginainom, di grabe makadaot. Kaya grabe man ito ka mga asidik. Nga, parisan pag yung suka o alkohol, asam o tak asidik. So mga pinanga, ang mahitabuan ni Manggod niya, muna'y mubangag dito sa imong artery. Apil na. Pagbangag sa artery pinanga, muna'y mugawas ang kolesterol. Kanin mong trabaho sa kolesterol, muna'y tigbulkit. Nabangag man sa asidik, mugawas ang kolesterol. Daghan na magbangag, di baga ng kolesterol. Ano ninyong ligid nga daghan nagbinulkitan, di ba? Baga, so mahitabo pinanga, tungod sa daghan o kanang binulkitan, mugamay ang bangag sa inyong artery. O sa nga ni daotan na ang acid mga pinanga. Nga mo ni problema sa kadaghanan karon. Kay kaning acid, mga pinanga, gikan gini sa tanang may asukar. Oh, mga fermented, ana sa dito pinanga fermented. Then Pyro Plus, gidugangan ninyo pinanggag caffeine, kitimplahan man. Ay maguna ang caffeine bago asukar. Oh, mga pinangga, ha? Na ay caffeine, na ay chubrumin, na ay kula. No, naapag yung pinangga gikan sa kukwa. Na grabe pinangga mo daot, gikan sa utok, sa dugo, mga pinangga. Then mag-deposit o gasa mo at tumugin na sa heart. Manangkusog ang palpitation. Kaya mugamay man, mugamay, mubara man mga pinanggas kaugatan. Di imong heart matablaw siya bumba kay ang dugo dili man kalusot ito sa bangag kay gamay naman di imong heart buba na ito bumba mo nang paspas siya kana man ang kusog palpitation na hangako na so man ay resulta din heart disease, blood clot, high blood pressure, stroke, mga pinanga unya tingala ka nga nangadaot ng mga sciatic nerves, maminhod ng mga pinanga, di ba? Anto dakong ugat na dito sa imong tiil, pinanga wala apiktahan na nya ugat paingos mata barado muhanap ng mata. Oh, mo na mahitabo mga pinangga. Tungod ani nga mga ginainom. So mo na dili advisable mga pinangga ha, mo nang gina-discourage ni Dr. Laget. Mo to pinangga ika 20 city ang naay kape. 28 pinangga naay gitawag chocolate. 29 mga pinangga ang naay kula. Sunod, ika 30 ang naay kukwa. So, daghang patag-isgutan ang sunod at tangin ninyo mga pinangga. Ha? Kay ako mga pinangga, tungod ni sa akong ginatudlo ninyo nga love yourself. No, gihigog mamanta mo mga pinangga. No, bata hantod sa mga tigulang, labi na sa mga gwapa. Amo na nga, ginapasidanan ta mo mga pangga. Ginapasidanan ta mo ha. Namo na yung mga general causes kaya maghilak-hilak na ba na yung mudagan o clinic. Ngayon yung kinaiya, maghilak-hilak na yung pinangga o niya. Muingon na yung paghuman, huwa narubag yung kuy kwarta na perte, makahilak yung tagapil. Saan mo ni natay pa, ino basta cancer gani, gastuhanan, maganda. Pinangga mo na kamugway ka gasto, more prayer mga pinangga. Nga milagruhan sa Ginoo pagaya ito mga tambal ha. Siya may naghimo anak tanan. So, hinaos mga pinangga nga kining akong kaning 30 ka mga general causes, napanisumpay, napamay mga emotional therapy. So mo ni mga pinangga atong isugutan na punsunod. So hinaot nga, kani makahatag niyo pa sida na aron kami mapuon sa paglikay aron mga pinangga nga dili dag dili dali mapuno ang minteryo og ang mga ospital. Tanawag niyo ng mga nanga ospital, tana i-check ilang lifestyle, puro nanga og isda og karne, puro nay bitsi, nay kape, nay asukar, nay sigarilyo, nay inom. Tanawaw niya, puro bilang. Hilig pagdiirkon mga pinangga. Mauna mga pinangga ang mga contributing factor sa mga diseases pinangga o cancer. Las matumos Biblia, nga kung kamo dili magmatinumanon, ang sangit, sakit, mudangat kaninyo. Mapil pa ganing mga tanong ni mo pinangga, mapigtahan magayla tungod sa imong pagka-violator mga pinanggag transgressor. Maapil, makuhaan, maapil pa yun nga ang pamilya magkasakit, hantod pa sa upat ka mga kaliwatan, makadawat aning sakita. Tanawa, di ba, moingon din ako, inheritance na mo na do. Oh, kinungan na akong lula, akong mama, akong auntie, hantod ako. Nituo na lang po ka. Kaya naman po na sa Biblia, hantod sa ikaupat nga kaliwatan. Maangpo nila ng imong pagkadili matinumanon. Kaya naman, kusog man kamuhabhab, di ang imong anak, muhabhab. Imong pagumangkon, liwat po nimo. Imong apo, liwat po nimo. So, kung pareha mo tanan o gikaon, mga pinangga, parehas po mo tanag sakit. Walay sakit nga gitawag ng inheritance. Pero di mo guna inheritance, may manag na kasulatan na titulo kay inheritance. Muna pinangga, ha? Okay, so hala mga pinangga, bye-bye sa sila.
3: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
13: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
15: Porsyo naman mga pinangga sa tiyutubag sa atin sa inyong mga pangutan na hala, ato ng tagaan o pagtagad ang inyong gitawag o mga pangot.
13: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko. Text lang
16: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
13: Unsa pa imong gihuwa? Text na!
17: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayoop, cyst, goiter, lymphoma, trihoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kuto-kuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang walatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede nimo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mailanong herbal medicines wakad pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kaningag, pandan o panaba. Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o karon ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea, epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center. Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Dok Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug avail ang tuberculosis. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Dok Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Dok Lagit Medisina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar. iCare, ang epektibong food supplement para sa mata. Sangkap niini ang epektibong nutrients para sa mata sama sa lutein ug vitamin A ug inubanan pa sa vitamin C aron mas paspas nga maabsorb sa atong lawas. Maong kahayag sa pananaw sa mata nimo ang imo gidayong maangkon. iCare, iCare, ang food supplement nga maayo alang sa problema sa mata sama sa pterygium, glaucoma, cataract ug uban pa. Ang hinungdan sa pagkabuta. iCare. Ug mas gipakusgan pa kay kini karon, rekomendado na sa inilang doktor nga si Doc Lagit. Ang iCare mabalit na karon sa inyong mga suking butika.
18: Education before medication.
15: Okay, so mga pinangga, paday na ta, doon na natay mga pangutana, mga pinangga dere. Doon na nay 45 ka mga pangutana, unya doon ay 18 ka pangutan ang atong gitawag o kanang globe. Ang iyang giingon dere, Dok, di ba ang mga gulay o mga prutas, mga inisprihan, di ba makadaot kadaghanan ang baligya sa palingke? Pinangga, ani na siya. Tama pinangga, kadaghanan inisprihan, pero daghan pun ugway spray. Gusto gyud kamo kaog safety nga gulay pinangga adto tas kanang kamunggay adto tas alubate adto tas gitawag natog colitis pako o kana pinangga udlots kamote di ba udlots kalabasa mo na atong pangkaunon nga mga gulay kay 100% pero magadto na kag mga repolyo, pitsay, Chinese pitsay di ba mga pinangga abunda sa spray. Pero nindot ko namukaon anang mga gulaya pinangga, itunong ni mog ting-ulan. Okay, kung ting-ulan pinangga, agoy mga banlas ang gitawag og medisina. Oh, pero ingon man pinangga, mag-spray mi dok, among mabutang ag-sticker. Kay kung among butang ag-sticker, bahalag mag-badyo. Oh, mupilit ra. Nya ilhaman ninyo labi ng gripulyo, og ibutang ag-sticker pinangga, kay mo-blue-green mang color anak. Okay, dugay gud ko na garden o kanang repolyo din as maragusan sa una. O, sa katipunan. No? O, niya kita gumaw eh. Mabitaw na nga kuan pinangga. Di gud matapobre ni Dok Lagit. Pinobre, ragi hapong estilo. So, ani na siya mga pinangga. Ana man gud ubang kuan pinangga kanang mag-uuma nga ingon sila nga perte. Ganing mag-uuma yun, kabadlungon. Mamanang pamina gyud mo kanunay sa Agri Pinoy aron do na moy kanang kaalam og kahibalo. Oh, sa unyong pag-spray nga kuan pinangga dili siya gitawag natong more on chemicals mga pinangga. Kay kana mohatod gyud nagkalat na mag iban di mag una ba. Oh, kay kasagar kani repolyo mo man dako man capital repolyo. Unya inig ila man na sprayhan. Pero mga pinangga, og dunay surprise nga inig-spray karong adlaw pagkaugma, mahal ang komprada mga pinangga. Sa maong repolyo, pugso na nila og harvest. Pugso nila og harvest, mamay naka way ayo ani mga mag-umang dili sila anes. Unya, ang ilang hinahona, kwarta lang, pero wa sila kahuna-huna, nga doon na sila'y parinti sa nagkalain-lain ng mga syudad, nga pastilan o mautoy mabiktima sa inyong giharvest o ahat pinangga nga bagong gisprihan. Mabitaw nga, ang pamaagin na lang nato na mga pinanggaanin na siya. Kung mapalit mo prutas gulay, labi na mo gamit mo ubang herbal o sa inyo gamiton, ihumol gud ninyo tubig sa di pahagpaton. O, ihumol na tubig, pero aron matanggal ang gitag na itong mga pisti, mga pinangga, mga pesticide, inyong butangan siya limonsito o namoy limonsito. Or, kung wak mo limonsito, kay mahal karo limonsito, ala, butangin na lang siya asin. Kaysa una, ginabaligya fit. Oh, bobog fit, pastilan, mga pinangga. Petin, daghan ang nagigamit o fit, mga pinangga, di ay makahatag dayo o sobrang kadaot. Mamunang ay lagi nang mahilig o artificial ka nang gitawag na to o hilig o pasadyon. So, ang simple, himulag tubig, o wak jamoy asin, di, kay, di pun mo asin, kay kaliwat o inkanto, di humulan lag tubig, palapawan lang nato mga pinangga, ha? Kay kana dako siya ikatabang. Okay, basta og na, pinakapobre na magyutay asin, butangig asin, aromatanggal pinangga, o niya, hinumdumi po, di ni mo kadlukan pangga, no, kay ang lahi manggod ang karne o ang isda, kay kung makatukob sila hugaw, magdevelop dito silang karne. Unyag imo siyang kitkiton, mo transfer man sa imo ha. Oh, mo transfer sa imo mga pinangga. Okay? Pero ang gitawag natog fruits and vegetables mga pinangga, nagbaton siya o gitawag natog different nga phytochemicals. Ang phytochemicals siya ang mo eliminate mo bitaw na nakabutang si label din na sa mga spray. I-harvest siya after 3 days, after 5 days, after 7 days. Gikan sa imong pag-spray kay imo i-eliminate niya. Mamanang bantay mo ha, kung mangaon mo mga inisprehang gulay, mas nindot og panahon sa ting-olan. Okay? Okay, so mana pinanggaha ay kadlo pangga, mas kuyaw yun ang karne, i-compare ni mo gulay, bisag inisprehan siya.
19: Love yourself! Love yourself!
15: Hello, Doc. Pwede asukaran ang soyabean? Kinugay. No? Oh, kinugay pinangga mo na pwede ni mong magamit din na. Okay. Dok, tiguang nako. Ayo. Uy, si 23, congratulations, no? Bulahan ka. Bulahan ka pinangga sa babae nga tanan o kung lalaki man eh, bulahan ka sa lalaki nga tanan kay niabot na kag 73. Mo na giingon do na nakay sa winner tulo ka tuig. Mo na giingon pod mga pinangga. Wa na kay alkansi og mobiya kas kalibutan. Giingon dire, 73 akong edad dog, pero nganong pungahon man ko? O, bisag maglingkod lang ko, mukalit lang man, mukalit lang, og dili ko makaginawa. Maugin ay ayaw kalimtitay. Kay pastilan, magmuskitiro yung kagtablaan ni imong kalaki kung makalimot kaginawa. Pero sulay datay kay basig maglaksigig sakit imong likod unya na kay ubo talagsa ang imong plema na sa imong gitawag og tutunlan ala ilhan na nga do na kay pulmonya kun dili inyo mo niya but pasabot naghubag ang imong air passage muto maglisod kag ginhawa ha o bakay problema sa baga kani adto so pinangga ang uban po nini gumikan sa mga tao nga dili hingalibang pa ang regular laging kalibang kaduha katulo sa iskadlaw. Nya, kung makalibang lang kagwan sa day, ang uban, wa gyud a day. Mga pinangga, mapundo na si mong descending colon, muburot ang imong descending colon, maipit ang mga ugat, paingon dito sa kasing-kasing. Maunay usas katarungan nga, ansa to? Maghuot ang imong doghan. Okay? So, anin na, hello dog, si Danny Bulahan ni. Tama o ba? Ask lang ko unsay tambal sa mata kung magsigi og katol. Kulang managtulog na magkatulgod ang mata. So imuon nimo magbangod lang kag pipino carrots. Ihampol nimo pinangga 30 minutes o i-rest o sa nimo na siya. Hello doc, ask lang ko unsay tambal sa sakit sa tiyan. Oh, 6 na ang iyang edad sa tuo. Salamat doc. Kung sa tuo nga sakit pinangga, labi na dito ubos nga tuo pinangga, lakuyaw ha, kay appendix ba yan, no? So, ang himuon ni mo pangga, try butangin lang sa init ug mawa. Kay di mawa mga pinangga, hala, sigihan nagpainom og kanang kapayas Diyos, pakauna lang pa, pakaunon lang po ni mo siya kapayas o gotmil. Kay ba siguan na kalibang pangga, ha? Okay.
9: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
10: Daun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
9: Nawad anong magkukubag asa pa rin? Kaning mga upang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko upa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang gihapon kong mauli eh.
10: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas ug diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
9: Maubog pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
10: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
9: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
20: Serbisyo Publiko.
9: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
15: Hello doc, do you still have kanang post-op do you still have post-op kanang post-tutik? Thanks. Mga pinangga. Okay. Samantay yung bot pasabot oi. Unsay tambal sa bata nga gitip das doc? Paursahi pinangga. Sa boss munggos. Onya, makuan ka ang uban ni ini, maghumol lang ka mga pinangga og kuan kanang maghumol ka og kanabitang pito ka buok munggos, pito ka buok suhas kugon, pito ka buok busikad. Nya, mom nilang ipainom mga pinangga. Pwede po, maghumol po mo, gitawag na ito, bugayana. Mamanay karaan kay halo-halo naman ang herbal nga naas bugayana, pinangga. Pero karon nagkapiki mo po ng bugayana. Oo, modern na pinangga, isigig painom ha. Kay di ni mahurot, magsigig sakit antian sa bata. Ang kuyaw anig malunod. So kung doon ay gitipdas, kamong mga baho ay magpadool. Oo, bisan magpahumot mo, magperfume, ayaw padool. Oh, kana sa mga batang gitipdas kay makalunod na siya. Okay, unsa man ang matambalan sa duga sa radis, duga sa carrots, duga sa apple. Pinangga nitot gyud, no? Antibacterial mga pinangga. Unya, kuan pod siya kanang tawag nato nining nindot just mga gipang ubo, imon nang gamiton at sigurado. Oy, doc, unsa may hinungdan nga kung gamiton siya sa iyang bana, sakit daw kaayo ang iyahang kinatao. No, naging ano, sahay po ng bana, perte na po kataas. Oh, kung taas manggaling ang inyong bana, pinangga mo, naging ano na to, mulampas, muabot manggaling ug utso mga pinangga ang kataas sa inyong bana. No, anya, madumbul man, doc, madumbul. Sakit, doc. Pinanggang imong himuon talian lang nimog panyo ang punoan. Ah, tanaw gihapon nimo uy mudumbol gihapon dok mudumbol. Ah, good morning nagyo ihigot. Pag tanaw pinanggang good morning arang-arang dok di na mudumbol. Okay. Aron nga tama na ang size pinangga himuin na lang ginag stopper. Ah, dito kastig bangag og kanang guma. Ah, himo igbusing. Pangitag busing masulod. Anak mga pinangga kay sobraan na nakahabog. Or bisan pinanggag mubo na gyud 4 inches na lang ang kataas sa inyong bana kay Pinoy lagi dako pagyugtian di mubo. So mga pinangga mo ni siya ang kwan na us-us jugay matres ang babae mo nang magsakit ang ija pinangga inig madumbolan. Okay, so ala hinaot nga nasatisfied tong nangutan na no. So, muna mga pinangga, nga ang inyong himuon nga kuan siya, pwede mo mag-backdoor. Unsay backdoor dito kas likod agi. Pwede man po mag-atubang pero magtakilid mga pinangga. O, magtakilid kay para dili kay siya ka-penetrate, dili mag-experience og sakit. Okay? pwede mukaon og abukado nga taas ang BP, wa may problema. Kaya ang abukado mga pinangga, nasa fats pero good cholesterol. Oh, pero imong isik ang abukado, butangan o kanang gatas, ang gatas, maoy na ay bad cholesterol. Kay plain abukado, why kurat?
20: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Ako si Maripis Kapistante na ako sa Buhangin Jidbali na Guyo. 22 na ko.
22: Okay. Ma'am, nidangop ka kay Dr. Lagit kay doon na kay Balatian nga giantos.
21: Pumagod na anuhan kay sakit sud kaya ako ang tutoy god. Sige sud na ko tong giantos. Sulo na dae kabuok siya bukol. Sarajo-rajo na ko ni nadunggan. Unya na ako'y nakasulti sa ako ang Dr. Lagit. Mauto nga. Ni abdujud ko. Nga karon lahi na giyo. Dili na. Wala na.
22: So nindot na kayong pamati rin ma'am?
21: Oh, nindot na giyo. Wala na din sakit.
20: Okay. Yung napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
18: Love yourself! Love yourself!
15: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Inumdum ko ano yung mga pinangga. Kaning magtiang ka to. Binta to kayang bana. Na mag-iuban pinangga nga. Tanaw niya nga ang iyang bana mga pinangga. Nangabit. Nangabit iyang bana ba? So kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram na yung silingan. Silingan na po yung ikabit pinangga. Nagsabot sila sa katong babae o katong banas, banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may nga nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Unsa man na to, mare. Sakit ta po yung magparis. Tuon, mga pinangga, nagparis siya. Basta kay isara siya, mga pinawaptics kagabi. Ingon siya pinangga nga, ay, pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iya din kumpare kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo de itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kaya ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pating sakita din ang imo. Gigabaan mga pangga, ha? Sa mo nang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ansan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection no, naglaguman. Ingon sa doktor, pution daw gingon dere sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oi paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas i-try nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang ingrown nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello dok, unsa man ang tambal sa 1 year nga bata nga giubo kanauntang ang iya kanauntang iyang iya lang ilibang ang plema magbuot mampugka di ba 1 year old mga pinangga ani ang uban magana na kuruoton gud iyang tilaog pinangga aron iluwa gyos bata kay na may batang di kabalo muluwa puro lang tulon ang nahibawan. Pinangga pwede rin magkasigigin ng mga apple juice pero namos bukid na may klabo. Pugon ni mo presko ng klabo pinangga, isigin ni mo painom sa bata. Isigin ni mo painom, idrapin ni mo pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. O niya, kanim batang giubo, so 1 year naman, basigi puli-pulihan ni tao ni Kugos, di nalisa. Napaon na hutan giubo, pinangga, ipahilot na. Kundi patungilag init nga butilyan, dugan o gang likod, okay? Wa naman tayo kung oras mga pinangga. Madyong pagpaminaw na lang ninyo. Hurot.
23: Dok, dok, dok, dok. Isa, dok.
0: Ay kalagot, lamipod na kay Maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo o inyong budget na inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar o katangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes o Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag 2nd and 4th Thursday of the month at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
23: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert.
24: Inuman na ang Eye Care Gold, labi na gyud sa mga tatay og nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw, og labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata, ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw, nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw, adunay sakit nga diabetes, katigulangon, ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule, og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, og mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, Dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize og dili lang kana tungod kay ginapugngan pa niini ang lipid peroxidation og pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay nakanag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga eye care capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Health, health, health alert. Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
5: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, permis sa palibot o mag-action ganig dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan jud na ko. Masalamat dako kay nakauyong jud ko sa kaepektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
4: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog o maski pa epektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
24: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ani ana ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katul nga mga mata. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
1: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako si Herilyn Cabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bag-orig ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, na ka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga muragula, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma.
1: Oo, unang lading. Dili lang pag kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Mawal po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
4: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng lading. Salamat yun kayo ng lading kay. Yan na ako'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magliluk-liuk ko, wala na. Dili tuluya tan-aon mo anak gay ning uban ay abtek lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umagad nga ding nya dugan diri sa ginhawa lang tan siya inko inom dali ra kay nya wian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak is sing magali agay akong gipainom og pawiting ya plasa na kog nga ding ningot gyud siya nang laging gamiton muna magambo dito sa Ginoo nang laging nga kanang imong mga tambal mga product ni medyo na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko diri na ina kuya pandiri nga ana nagguruguro gid tugnaw akong gipainom inaang kuya ato diha dayon nang laging wala na gid siya rekuro wala na siya kana na ang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
3: Power 10, Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kani lysine nga makapakusog sa buko. Og muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
6: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscomac Eye Drops.
7: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
8: Do choose healthy lifestyle. Mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Probio Capsule. Tumar sa Power 10 Probio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Probio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang mga

0: tiyan. Nana init tubig. Manginom na tawag Clay Gel Coffee Mix.
1: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated ka, ayaw akong paminaw.
0: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
1: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata istak permi sa Clay Gel Coffee Mix.
0: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega-3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng matatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
2: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pollution sa palibot, sakit nga na pirmi, hinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
3: Ania na ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay vitamin C para ligon imong immune system. Og zinc nga mutabang batok sa stress og sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy. Mas paspas ang recovery kung magsakit.
4: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
2: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
3: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store, ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Ampingi ang imong mga mata. Kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw-og klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro gyud-an-aw.
0: Mapalit sa tanan nga mga Clyde stores, nongleding radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sa pag-usaba yung adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, utob sa abuton sa tong Sibya handumanan sa kong kagahapon sa kinika live dramas kanginang gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Laing episode sa atong handumanan sa kagahapon. Din ang atong sender o sa kababay. Atong siron karon taw-taw na pansadili pa. Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta nagka Power 10 Probio Capsule kanunay. Ayaw pasagdi ang imong lawas. Ayaw abusari ang imong lawas. Kaya ikaw ragihapon ang mag-antos niya na. Atong ampingan o mas maayo nga doon natin food supplement nga kasaligan. Power 10 Probio Capsule, doon ay 10 powerful ingredients na the best kaayo mo tabang sa pagpakondisyon sa tanang organs itong lawas, atong colon, hinluan niya, atong constipated, normal nga magkapagwas lang hugaw. Mas maayo nga mag-inumo sa Power 10 Probio Capsule. Ingon man, ang atong kidney, hinluan, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabaras kong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Morning the best kanin Power 10 mga palangga, indot sab ning i-maintain kun na magsige bitaw ga lain ang atong paminaw sa atong tiyan. Di kay ta mahilisan, unya magblatted ta kanunay. Power 10 Probio Capsule. Testingin ninyo ato mga diabetison, mga high blood ron. Aron nga matabangan mo niya na magnormal yung BP, normal sab yung sugar level. Ingon man kun doon na mo'y mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, Power 10 Probio Capsule. Dakog kahimuan ni mo, mutabang sab sakit ng cancer. Magkatabang alang ni adto mga kababayenan nga irregular ang ilang menstruation, dysmenorrheahon. Inom og Power 10 Probio Capsule. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available ni sa TikTok, sa Shopee, o syempre sa atong online store, www.claygel.store. Power 10 Probio Capsule, kauban ng atong gibansagang pinakalaming kape. Claygel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Lami as in. Kada matagbaw yun ka, sigurado yun nga pagkaugma, mangita ka na sab. O nga nakanindot niya, kay kung kalami ihisgutan na anumang yun, makaayo manggod sa tong lawas. Healthy coffee manggod ang Claygel coffee mix. Mao nang pasok kay mga palangga sa atong mga gikinahanglan tungod kay kita mga Pinoy hilig mangita mag-coffee. Unya ang uban gani pataka na lang og kape mo nang ang uban magpalpitate ato pong pilion ato pong lamtawon. Kini Claygel coffee mao na gyud ni ang the best para nimo aron mahimong kumpleto ang imong adlaw, magka-coffee ka o syempre matabangan sab ka. Malunggay og chia seeds ang naa niya. Mo nang inikutaw nimo di na ka matingala nga naay maglutaw-lutaw diha mga liso-liso chia seeds man atas kay nag fiber magtabang na sa imong bowel movement unya naapoy malunggay.

Render, Jassy, Vitamin C plus Zinc. Ingon man, dilita makalahutay kay magsakit na yun ta. Dali kay taptan ubalatian. Jassy, Vitamin C. Dakog kahimuan si imong lawas. Kato mga padre ni pamilya, kato mga nanay nga stress kanunay, kini Jassy. Affordable ka ini. Dako kay nig kahimuan si imong lawas. Panahon sa kagabihon, nindot ang imong tulog, kondisyon ng paminsar, imong mood, mas makadesisyon kag insakto. Maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc. So layin ninyo, ha? Nindot nga tulog, lawas nga baskog, dili kadali kapuyon, dili kadali hilantan ubhon, say magmalikayan may gala, labi na karong init kaayo, maulanan po ka, mas maayong doon na kay Jassy Vitamin C plus Zinc. Affordable kayo na. Mapalit gapos sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Inubanan sa itong nunglading essential oil, magpahilot, magpamasans. Gamit ang humot nga haplas, makatabang sa pag... wagtang alang ni atong dunay mga pamaol, pamuypoy, mga panakit-sakit. Haplas mo sa nunglading essential oil. Haplas lang mo. Wagtang yun na. Nung lading essential oil, humot, ugya, magkawala sa mga panuhot. Nag-haplas ni mo, nindot kayong paminaw. Nung lading essential oil, apila ang partner. Nung lading turmeric balm. Nung lading relaxing oil, kung ugaling magpanlipong ka bitaw. Kabuhiunon ka magbiyahe. Hidhig ka lagamay niya ng nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Walang kabuhi, marilax pa yung pamati. Ingoman ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Bugas-bugas, talumtom, alap-up, nag-uga nga kapanitan. Kanyang sabuna mo, imo gamiton. Tindot magod siya kay kaputi nga mubagay ni mo nga blooming ka kanunay lang taon. Bisag buntag kapang manabun. Kanyang kahapon, fresh ka lang kahapon. Kanyang clay gel papaya, oh. Sulay ninyo. O niya, uman ka mo sulay ni ini, uman ka manabun, mas maayong imusang gamitan o clay gel brightening lotion. Aron kumpleto ang kahamis kakinis sa imong kutis. Clay gel sprada, clay gel papaya soap, clay gel brightening lotion og ang Viscomac eye drops sa lansatin aw klarong pananaw patuloy ilang inyong mata. Viscomac eye drops nindot kayla. Itong mata nga nagpula-pula, mata nga medyo dili na komportable inyong pananaw, medyo hanap-hanap na yung pananaw. Mas maayong di na mo magpawala ang Viscomac eye drops. So, alang sa tinaw, klaro pananaw. Viscomac eye drops. O syempre, ang Growmate multivitamins para sa magkabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta magka-Growmate ang inyong magkabataan. Paliti ang inyong anak na edad 1 to 12 years old. Nindot maguni kay dali kay kasabot sa klase ang bata. O niya healthy si baby dili sakitin. Taasab, di sa pugsunod o kaon, gana ilang kaon yun. Pagka gabi eh, di na si duwa gadget, sayo kay matulog ang inyong mga anak. Growmate Multivitamin Syrup for Kids, the best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients na anak sa mga butika gihapon. Atong sugda ng atong dulas kanginan, ang atong pinakumot nga perfume, carry perfume, humot hangtod 24 oras, magpabili ng kumot sa iyong mga sinila.

0: baba, tumba na. Rosa ka ba?
1: Angkol, nakapasar ko. Pwede ko maka-eskwela sa Iligan.
0: Ay, nausab ka ba? Ngumot, pasab ka. Ay, hapit ko na hagbong diha, oh.
1: Sorry na, good angkol. Malipayon lang kaayo ko. Sa wakas, maka-eskwela na gid ko sa Iligan.
0: Dayon, asab ka ito mag-abot?
1: Mangita lang ko paagi nga makapuyoog kinsay mga kailangan to.
0: Mau ba day? Layo alam skwila din at tas pagandi ano?
1: Angkol, nangandoy kong dito ko sa Iligan. Ako man ko mga batch, di agis lang ng eskwela. Huwag kahibawa ka na, standard yun ang mga eskwela, hindi na.
0: Sige, sige, kapasaram ka ka. Nahala. Okay. Ayaw pa madlong dito, ha?
1: Lagi ang call. Promise mong kut na.
0: Basta. Ayaw yung pa. Badlong-badlong dito. Kay may bawaan kang mama ni mo. Ako mo'y mabugnuan na to.
1: Ang call. Ay nagkog istaryahe si mama ko nang sa mga problema din ni. Dali ko gustong ma-stress siya. Layo or bata siya to as gawas na sod.
0: Dala, sige. Anhis ako din eh.
1: Thank you, Lord. Malipay kit si Mama. Inigtawag niya akong ingnon. Unta, makakita lang ko kapuyan dito sa Iligan. Aran wala na dahil problema. Angkol, pag-ampay mo din niya. Si auntie, ayaw biya-biya eh.
0: Huwag problema na. Ibaon ako, anak.
1: Salamat ka ayaw sa tanan.
0: Bulam ka na mili, tinunan na. Upauli pagkagbalik din eh. Sa ka ba nagpasalamat ka noon?
1: Angkol, oy. Ikaw ba? Hiblarin ka ayaw ka.
0: Ay, tural na mo. Ingalat mo sa mama ni mo. Bitaw-bitaw. Hato dati ka dito sa terminal. Okay. Akong usbo na. Imong pag-adto sa Iligan. Muskwila ka. Mupauli kagbalik din sa tua. Human ka na.
1: Yes, uncle.
0: May na makasinabot ha. O, mutawag ka kunog yun. Dulay mga problema dito. Di kay ilumloom lang na.
1: Yes, angkol.
0: Sige, kuhausan na kuya Wes motor. Basig na, pagkailabian.
1: Okay na tanan, angkol. Bisa kahit planon kayo ng akong uyuan. Pero mapinanggaon eh. Sila ni auntie, nahimuan akong kinikanan. Sa paglarga ni mama sa gawas. At sa paglakausap ni papa. Ay, mag-uli unta si mama o si papa, oy. Aro makumpleto ni mi. Moro gini ako handom. Pero imposible nikit si Koro ng mahitabo.
0: Sige na, day. Ay, dili na.

Wow! Naanagid ko din sa akong eskwelahan. Excited ko. Pero ulagi ko ilain nga maabtan din ni. Kato na lang yung boarding house. Total na mo yung mga barato-barato. Mudritso na ko dayon nga to. Wala na kikilaing maatuan pa. Unta, magdugay pa ko din eh. After 4 years, makahuman ako. Inigpauli na ko sa amo. Human ako kiskwela. Inigulini ma.

0: Sasabka? Taga Zamboanga, Zamboanga del Sur? Umba?
1: Ikaw, di ba taga dito makasaon na?
0: Dili oy, layo pa mo ah, Zamboanga City get.
1: Mo pa di ay, lagyo at inatog na yung tangan no? Pero nagkatapog ta din he.
0: Salamat kayo ninyo ha. Wala pagid kay ko'y kaila din eh.
1: Ayaw ka bala ka, heart. Isipa lang good me, suod ming higala.
0: Kanda na kay problema. Ayaw lang sa pagdool na mo. Ayaw ka wow. Kay, looisip ka. Layo ka sa imong pamilya.
1: Maog yun. Dapat lang yun open ka na mo.
0: Sige, sige.
1: Nagkaila na ba mo sa atong landlord?
0: Oo, wala pa.
1: Gikan maguglakaw to si sir. Sige, unyang hapon. Magdungan tagkaon. Basig na anan si sir unya. Ano sa makaila siya niyo mo?
0: Oo, wala problema.
1: Mulakaw ka?
0: Mangmarkada sa siguro ko.
1: Kuyugan na lang ka na mo.
0: Tsak!

0: is the thing. Sir?
1: Oh, kumusta naman?
0: Okay na, sir. Sir, bagong border din ni.
1: Oh.
2: Sir, maayong hapon.
1: Maayong hapon, sab. Taga-Asya ka man.
2: Taga-Dumalinaw, sir.
1: Okay. Napabalay bakante.
0: Napaman, sir. Lantaw man ni Kuya Jerry gani, ha? Napamagani duha, sir.
1: Mau ba? Yalan, sige. Naboy sundaan din, ha?
0: Walagi, sir. Uy. Marigid niya amua, sir. Sardinas isahay, isay buwan.
1: Yalan, sige. Kuha ko nito na i-lention manok. Dayaw na mo.
0: Ma-free na sabda.
2: Maayo dahil si sir, no?
0: Yes, mang libre gid na. Hilig ka na mang libre na mo din ni. Pero, dapat lang gid nga, di tama kumpiyansa kay isug po na masuko eh, basipiyat ta.
1: Oh, na, wani mo sa ha. Kamuna bahin-bahin na yan eh.
0: Salamat kay sir, ha?
1: Wala problema. Ikaw, siya'y pangalan ganini mo?
2: Heart, sir.
1: Heart? Kasing-kasing. Ngawa na mo din, ha? Yay, pahuway ko sa'yo. Biyahe pagkugbalik ko niyan sa'yo.
0: Sige, sir. Thank you. Kahumot sa lechon. Dali na. Mga ano ta?

0: OK 了，懂。What's your problem, ma?
1: Sure ba, Pasig? Kahasol kay ko, ha?
0: Okay na lagi. Say gusto ni mo sa iyong birthday. Say gusto ni mong motive.
1: Motive? Ay na ng mga kulor-kulor eh. So man, kasal?
0: Di mang good. Bong gabi kayo ng birthday ni mo. Buktong ko kang lalaki nilang, sir.
1: Ay na lagi ng motive. Kanang mga sana? So yung mga kulor, mga dusty blue, sana? Di ko kabaluan na.
0: Sige, sige, sir. Okay na, uy, wala nila yung motif. O, uy, ganyan ka din na, ang sabay ituyot nyo mo.
2: Ang yawi dito sa room.
0: Ah, naalin ako din, he.
1: Kinsa na?
0: Ah, sir, si Heart. Bagol ng border din, he.
1: Mo ba?
0: Dahil, anak ni Sir, bugtong lalaki nila.
2: Okay. Maayong udto, Sir.
1: Ayan ang pagseroy. Jeric, maulo ko. Parigiha pa ta, si Jante. Jeric na lang.
2: Sige.
1: Maulo man sa taan na, uy. Okay lang lagi.
0: Ay, dai! Birthday ni Dung Jirek next week. Ako mag-iing ipa-prepare. Tabangin niya ko, ha?
2: Wala problema. Dili pa masab ko busy.
1: Salamat inyo. Ay, magkabalaka. Ako rin yung bahala.
0: Wala problema na, uy. Ay, nagka-pressure anak Dung Jirek. Basta kami. Tabang-tabang gidmini mo.
1: Sige, salamat. Og, muna na ko.
0: Sige.
1: Muti, bugtong anak nilang, sir.
0: Magatagon po to, bongga sabto.
2: Mao ba? Yes.
0: O makaila ka lang niya. Dili ka mauwaw.
2: Mga social sub sila, no?
0: Yes, kurtahan man na good. Ang mama niya o papa, ilalo na din sa iligan.
2: Uy, naringyawi o. Oh.
0: Ganyara ko nang ganyara ka nang ngita na ko, no?
2: Ganyara, kid. Wala ko makasulot.
0: Ako lang gila. Kay, naarba itong mga gamit. Sige na. Kay, mag-prepare pa ba ta next week?

0: Ang lapang ko makatog. Ay, ginaram ako naglimbag-limbag. Kasi mo nag-text? Na ito pagkaan sa gawas? Si Jeric naghatod? Ano kang akong ingihat dan? Ako na bakawan ang ako mga kauban. Nako na sa gawas ng ibutang. Ako ko na gawasan de. Jeric?
1: Mata ka pa di ay. Nag-text lang ko. Nagpalit mong kukuga. Mga nagian ako kanin set foods. Ginagahan ako palit.
0: Wala pa mong kumakatog dayon. Salamat, Ani.
1: Wala problema. Pasensya na nga nag-text ko ni mo. Nangailan ko number.
0: Wala problema. O, okay lang.
1: Okay lang kung mag-text mo ita.
0: Okay raman siguro. Wala may problema ni Anna.
1: Salamat. Tara ang pagkaon. Kung pili na ni mo gusto, abli pa man karon, pwede mag-awas ta.
0: Ayun na. Salamat na lang.
1: Sige. Sugod ako.
0: Thank you, pag-usap.
1: Welcome.
0: Dagan trabaho kinigi pamalit. Tinood gidi ay ang giyatagon. Akong dalo ni Sud sa among boarding house. Pukawon ako sila. Di ako ni Mahurot.

0: nga nang nabalik, nag-increase na sila. Eh, free ka na ko, no?
1: Ha? Free?
0: Yes! Gipabalik man ko na. Bili na ko na kapabayron sa boarding house.
1: Pero, nga nang free, ibalik na dito, sige na.
0: Gipabalik lagi. Di ka man matuo. Bisan pag atuo ni mo.
1: Pero...
0: Sige na, ay. Kay, din na pa kayo lakaw.
1: Nga nang ibalik mo ning akong parabayad.
2: Hi.
0: Jeric?
2: Araw makasave ka. I-convince na ko si daddy nga. Pinakapabayaran.
0: Jeric?
2: Ayun nagkaulaw. Wala ko'y gilibre din eh. Ikaw pa.
0: Jeric?
2: Ay, kaulaw. Okay lang na. Araw masave ni mo.
0: Jeric? Nagasto ko kuryente og tubig din eh. Dili pwedeng i-thank you lang na.
2: Okay lang lagi. Okay niya si dad. So, huwag na yung ikablakan pa. Dahil kong balik sa Cebu, bali mag-stop ko 1 year. Kung bakante na ako, pwede tingang mahatod sa imong eskulan.
0: Ha?
2: Yes. Kay nasa puwet doon, kilid sa inyong eskulan. Ako'y barkada nila.
0: Jeric?
2: Ay, nagkaulaw. Isipa nga close friend, ha? Okay?
0: Ikaw bahala?
2: Ano lang to? Kung mabalik ka sa eskulan karon, pwedeng mahatuti ka. Okay? Balik ko na yun. Alok ikuhan. Ako yung mahatuti mo, ha?
0: Nga nung ka. Kuya, wasap ani ay. Ula namang lang kuy gasto ani kalaki, ha? Ula man sila in nga gi-offeran din eh. Ako lang.

Nung lading, dili ko makadili. Lagi, sila may tagiyan sa akong gipuyan. Muna ko pabayara. Muato ko giskalahan ginahatod. Nung lading mga kauban ako sa boarding house, nagduda na. Ngayon ako na may relasyon. Pero wala. Ugparasag na ako. Kinsaman ko. Matawag nga. Kanang madunahan sila dito sa Iligan. Ilado ang ilang pamilya. Nung wala na ako gihatag kahulugan, ang iyong pagkamaayot din na ako.

0: Gipahonong ni mong sakyanan, Jeric.
1: Yes. Gusto rin akong isulti ni mong tanan.
0: Ang unsa?
1: Nakuyawan ka man. Dili ko mamaakni mo. Ayaw ulaw-ulaw, ayaw kadlok. Heart, I like you. Yes, tinod. Talagsara ko mo. Ganang appreciate ko sa kababae. Dugay ko sa Cebu. 3 years ko nga to. Yes, doon ay mga nalink na kong mga babae. Pero wala pa kusukan nga makafeel og sama nini para nimo.
0: Jeric.
1: Kay bawa ko. Pagkantap ko magpaabot. Kay bawa kong dili ka dali mo tubag ngayon na.
0: Jeric, akong kamot.
1: Gusto tika. Kaya na kong pamatudan ka na. Oh. Ano nga na yung mong reaksyon? Andam kong magpaabot. Sige, kaingon ko na. Oh. Madritso na ta.
0: Jeric.

Nung lating, likayan man ako siya. Pungan man ako. Kunun sa man, ang akong nabati sa para niya. Tungod kay, kanang sobra ko niya ka, kanang grabe siya ka-caring na ako. Kung wala ko siya doon naging pasalubang para na ako, bali special di ko tanan. Dagan naming nag-board dito sa boarding house nila nga mong kipuyan. Pero lahi ra ang indinadaan ako. Nung lating, pila ka buwan, gisugot ako si Cherry. Pero gihangi ko siya. Nga dili isulti ni Bisonkin sa ilabi na sa akong

0: your bed.
1: Yes, si ate, sir.
2: Daw si Jeric. Agaw Jeric.
1: Ah, husto. Ikaw man to yung cousin, di ba?
2: Yes. Oy kay, wala ka pa makalimot.
3: Ah, friend. Pwede mo pa uban?
1: Yes. Wait. Naglibog pa ko. Sorry, sir, ha? Si Heart, kauban ako din sa boarding house. Close friend sa agaw ni mo.
2: Yes. Nakasulti siya kabahin. Kabahin ni mo.
3: Ako, sir?
2: Yes. Namoy pictures do, ha? Diba?
3: Yes.
2: Daan ko pa. Nilakaw po siya?
3: Naato karon taod-taod, sir.
2: Okay. Ayun na pag, sir. Landon.
3: Okay.
1: Mga gwapo gin mo kaliwat, no? Siguro inyong mga apohan, mga... Siguro na ikaliwat nga kachila.
2: Pinoy lang, God. Huwag ko mahibaw kung inood ba na yung mag-iingon nga kachila.
1: Basta kay mga taloy-toy yun, magod mag-ilong. Kami, taloy-toy man sab me, pero pakatag ang taloy-toy na mo.
2: Sipat yun ko ba?
1: Yes, tinuod. Ang inyuha pataas, yun.
2: Bitaw-bitaw, undang yun mo kaon. Tiwas mo kaon, listorbo yun mo na ako.
1: Okay lang, uy. Lingkod sa din ni Landon.
2: Salamat. Heart.
3: Yes.
2: Ikaw na ingon sa ako'y gagaw. Birthday ni Papa. Antonia mo. Ingna siya.
3: Sige. Akong saltian inya.
2: Sige, muna lang to. Wala ka lang ko. Tapos ko'y giapas ko. Salamat, Adam.
1: Walang problema. Pag-amping.
3: Ikaw ba? Grabe kit ka makatutok, eh. Mga gwapo ka sila, no? Paribuyag. Mga... Dagkoon ba? Unsa na? Dagko good? Huwag kabantay ato?
1: Murigay ka ng kamuti nga. Kanang maayong pagka... May pagkatanong ba kinindot kay unod?
3: Ikaw ba? Huwag ilaing ng nas mong utok?
1: Joke. Bitaw eh. Ako'y pertin tutok niya. Siya sab, pertin tutok ni mo?
3: Ano good? Yes.
1: Lahi rigid, no? Kung itsuraan.
3: Itutukan mang yun.
1: Ako, udili ko mabawag. Kanang discarte.
3: Karon di pagid.
1: Di pagid mo talab na ako mga discarte. Kaya magigod kwarta. May ito mga estudyante ditong mudawad lang 150 kay Madara. Pero kinikuban. Kinahangalan yun. Ngayon na kayo negosyo.
3: Ay. Sige na. Tiwas nagkaon din niya. Kaya magpakuyog ko nimo. Sige.
1: Paghuwatlas gawas.

0: Pagpili. Etong bayaran.
1: Sakto rin yung asa.
0: Pagpili pa. Kaya ba akong napakay mga maangayan din ha.
1: Ako kilala lagi ni Jerry. Magastuhan na sa pika.
0: May problema na ako. O salamat eh. Nga sa kadukay na kong paabot. Isugot lagi ko ni mo.
1: Basta itong sabot to ha. Dili lang ko na ito isaba ni Bisan Kinsa.
0: Yes, matuman ka na kung siya gusto ni mo. Dali na tatasunahan. Kay, naigisail sila nga rilo. Couple. Gusto na kong paliton. Dina kong ganahan ka.
1: Arilo na sab?
0: Oh, tala. Gusto ko nga couple tanan. Huwagin ko na nakaka-special na ako. Iba ko ka? Nga na?
1: Sige. Thank you na.
0: Oh, let's go.
1: Okay.

0: Ikaw! Oh! May kinikilala ako na yun! Oh, heart na yun!
1: Salamat.
0: Kasi naka, disturbo mini mo ah.
2: Uy! Disturbo gitaon.
0: Ikaw, gaw. Basta, naaga. Priority ka na ako. Pinakasuon ko tingin gagaw. Niapit mo din eh. Namalit mo gano'n eh. Iba ko nga hilig yung mga t-shirt nga parehan eh.
2: Uy! Sure ka gaw?
0: Di mo pabayaran ako. Libre na ko na din mo. Talagsar ko mo libre din mo. Birthday ko din mo last week.
2: Ulahi din ni ding regaluha di ay.
0: Basta, dala ko yung kwarta gaw. Priority ka. Piksan ko kanunay.
2: Wala yung problema, oy. Oh, sabay yung mato, ano eh. Say, gustong imno ni Heart.
0: Depende lang. Pwede coffee. Or, what's available din, ha?
2: Sige. Wait na, ha? Nang!
1: Yes, sir?
2: Dalago natin, eh.
0: Bagong day yung katabang.
2: Ito mo ng karaan. Ibalik. Eh, ipabalik ni Mama. O may na... Sinati na kumayo din eh.
1: Sir?
2: Pagpalit yung soft drinks ko to. Tapos, paghikay para panihapon. Okay, gagaw. Mo, Denise lang nihapon. Ayun lang gawin. Kay, kadistoro mo pa tayo. Okay lang eh. What problem na?
1: Okay, sir. Ay, may problema, sir. Drag, sir. Inabisita din, sir. Ay?
2: Sige. Kami bahala. Ang kwarta na ko dito sa cabinet, papaw. Kali bahala tom nang.
1: Ah, sige sir, ako ng kwao din sir.
2: Sige. Dali-dali man nang, patapang lang niya.
1: Sige sir.
2: Tingin kita ni hapon karon. Eh, nagpaluto ko. Heart.
1: Yes, Landon.
2: Masigi, gutom ka na.
1: Oh, wala pa oy. Okay pa.
0: Pariha mi ana. Kung gutomon ko, gutomon sab siya.
2: Gusto mo na. Usa mo tinae. Ito, kuhas ko kami mainom ha.
0: Sige, mentras nagpaabot ha.

0: nabusog ka ra? Kay mga untag restaurant.
1: Busog ka ayo eh. Buotan sab sila no, mga kaliwat ni mo.
0: Parehersap na mo.
1: Sige na. No, pauli na ta. Pandara ng sakinan. Jeric?
0: Mahal kayo, tika. I love you.
1: Jeric? Jeric? Jeric ka, nagsabot na ni Ana.
0: Heart. Dapat mo salig ka na ako.
1: Oh. Akong blouse? Jeric? Kaya po niyo mo t-shirt? Natasakyanan ang saba.
0: Kabalaga, di ta makita din ni Sud.
1: Jeric?

0: Nogle ting. Mismo sa sakyanan, dito na hitabo ang tanan. Wala ko na mapugni pa. Napukos ko sa pagtugyan sa kong kaputli nga to niya. Pero lagi, ginauna na ako nga malamasap ko niya. Ginapafeel niya nga love ko niya. Nung lading maayundagan sa kong pag-eskwala, tugon ni Jerry. Og lagi, wala na ko'y pangayo-pangayo ni Mama sa kong allowance. Tungod kay si Jerry Sab ang nag-support na ako. Nung lading ni Abot Kit nga nag-third year college na ko sa Iligan, o kanya? Mubalik kag Cebu?
1: Yes. Gina pressure na ko nilang daddy nga. Pabalikon ko iskwala.
0: Pero, Jeric, dinay ka nalang day sa Iligan. Nindot ang mga school din eh.
1: May gusto nila. Naamgod po yung balay dito sa Cebu. Wala siya nagpuyok. Basta ay ikaw man ako. Magpundo lang ko kung ano din yung Siligan.
0: Jerry.
1: Promise lagi. Basta giingnan ako silang dad nga. Hangtod ka mo man. Dili ka panilgan lagbaya din eh.
0: Wala problema ang bayro nun. Ikaw kong kinahanglan.
1: Heart, please. Salig na ko. Mubali ko po. Gusto lang kong tiwason. Aron doon nasab ko'y mapakita nila. Tanan ako maiksyon. Ako nalang wala makauman. Basta promise. Mubali ko din eh. Okay?
0: Jerry.

kapit na gid ko, mahuman. Bula na lang. Mag-graduate na ko. Kung makahuman na kong eskwela, mutrabaho gidayon ko. Dito lang ko sa mo ang lugar. Mag-apply dayon. Gusto ko nga dito mismo sa mong lungsod ko magtudlo pohon. Ay, one year naman ay kapin. Hindi ka paglakaw ni Jeric. Mudrit siya na kong uli. Wala may klase last period na mo. Para makaprepare na ko sa kinahanglan.

0: sabi.
1: Kadyot una, nibalik man akong kauban. Nalimtan sigurong makeup na sabi.
2: Heart?
1: Jerick? Jerick!
2: Kumusta na?
1: Ikaw ang kumusta? Karun ka lang.
2: Nabisi lang. Ipauli ko. Kinibaw ko nga. Graduating ka na.
1: Salamat. Abi kong dili ko ni mo ulion. Abi kong... Di ka na mo makahinumdum na ako.
2: Ano ko din taon? Anong mahitabo mo na? Oh, mula ko ka na.
1: Padong naunta. Pero naaman ka. Dinilang una ako. Mingaw ka ikunin mo.
2: Mas mingaw ko ni mo. Kay bawa ka?

0: Jerry.
1: May kabutangan na. Ang kamingaw nimo.
0: Onse nilang ko. Mas labaw ko. Nagimingaw nimo.
2: Huwag kang mag-isip ng ano
0: pa man. Anong Latin? Nag-abot ka ng mong kahidlaw sa gusa. Tungod sa kamingaw, 1 year kapin. Nga wala ni magkakita. O kanya?

0: Jeric, dili na lang ba ka mo hulat sa graduation?
1: Dili na siguro. Mawagang nag-advance ko tungod kay nasab ko isi kasi hon. Kinanglan sab nga balik ko dayon sa Cebu.
0: Ikaw? Pero okay lang ba? Napuhon-puhon maka-adto ko ni mo sa Cebu? Nagbong o impita ka?
1: Ako na lang.
0: Ako na kinsa ni?
1: Wala.
0: Ambi una. Picture ninyo. Kinsa ni?
1: Wala lang na. Ambi na.
0: Kinsa ni? Wala ko ni mo tabaga. Wala. Nag-agbahin mo doha. Pagdili lang mo sa ka-picture. Kinsa ni? Kinsa ni mong babae, ha? Tumbag akong pangutahan na. Kinsa ni? Kung sa'y connection ninyo doha?
1: Sila really. Mabdus siya. Sorry pero dilito yung ha. May tabo ni. Nakainom lang ko nito itong ora. Udilit na pwede nga. Pasagdan siya. Di na pwede nga. Magkagawas ko gikan niya. Tungod kaya buntis siya na ako.
0: Saan ka ba ako nun sa kasakit?
1: Pasilaw ko, Art. Ka. Pero di na ko makagawas na ini. Dili na ko makalikay niya. Ug suod sab na mga pamilya. Ang pamilya ni Lorelei.
0: Huwag kayo sasama mo mga kortahan. Sakit ang imong ginyo mo sobra. Sobra kasi.

kanindak asa kaniya misalik ka. Pero di ays, ang ending, masakitan ka lang. Sobra. Nung lading hapit ko, nga wala makagraduate. Nung kidilit na ko mahimutang, dili ko makatog. Dagal ko kipamati. Imagine, doon na pinahitabo na mundo ha. Ako man ako mahibaw eh. Nga kaslunan na siya sa Cebu. Nung lading ko ikaputangan,

dili ko happy. Mapauli man tuod ko sa amo, human ako din ni. Lain akong pamilya. Oh.

Nulating, nagbilin pagkakandumanan ang lalaking nagpasakit sa kundukan. Namabdos ko niya. Nulating, gisultian ako akong sa mga higala kauban ako sa boarding house. Wala ko ilaing kasultian. Nashocks nila. Bukod kay wasla kay Bawa. Abi nila close lang ko naming managigala. Tungod kay wala magid may laing gisultian sa mga relasyon. Nung lating, naglibo ko kung saan ako. Daw dili na ko kayang maimong usa ka inahan pa, dili po ko andam niya tutungora.

0: Inananya din yung bati o hanggang mamabdos. Ambot ko na makaya baka na ako ni...
1: Panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing. Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule.
2: Pangalan ni Danug Andres.
3: Matiyawan ako. Pangalan nga tinor. Historia Aplido. Taga Bukid nun.
2: Kailan ay mong edad ka roma?
3: 76.
2: Ano sa maayong epekto nini sa mga panglawas kanyang mong pagpagal sa itong produkto? Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Maayo eh. Talagang sakit na kung nangakuha. Patungan din hindi ala nga sila to kape na kun dadal abi mangani na kun cancer kun kanila mampika din mo sakit ayo abi na kun cancer mangani ako sakit eh sakit iling mogigda ko ako kasada kun uba kay sakit man ni da ko sana kun ulo ako karunas unlan na nami si, nakadungo ka ng lading kita tigra mamina ko drama na eh, nang ibutay
2: ba so sa imong paggamit ani ma'am Power 10 Pro Bio Capsule dako kay nagtabang sa kagalingan dugi-dugi
3: na gi yan ako na nga ayo sa mga balatian
2: dugi-dugi
3: nagamit ani murag pa may tuig sukat paggamit nako pero din ako palit-palit ato magpita ba ko kay layo manggod siguro ka karto na kong paliton na ayo ligi kapong sakit diri ay
2: sa imong paggamit og Power 10
3: oh daghan akong suprimin akong nagamit pero wa gyud ko maayo itong ang sakit diri di ana ko na ayo ani mura din nga
1: prada Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ako si Cipriano Daniel, nagpuyo sa San Juan, Baroy. Magpasalamat ko sa Nung Lading Products. Kaya daghan kayo kung nakasanitian na niya. Bahin sa Power 10, ako ginagamit ana. Kaya akong tiyan magsuol, ayo maglaban akong ulo. Na nakadungog man ko sa radyo nga, magamit lang og Power 10. Kaya aron mahupay ang imong laban sa ulo o panglipong. Di nakadungog man ko, nyari na yung ko dito sa Kuan, Aurora. Palit ko og isa ka box. Isa kasimana na akong gamit kada adlaw, buntag o hapon na ulian nawa ang akong panglipong ang sakit sa kuntian o katong maghuhot akong dukan, nawa po siya.
4: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: To a choose healthy lifestyle, mokan ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo kasangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio Station, ug sa tanang

0: Gel Coffee. At lauman o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia na patamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng Leading Radio Station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: coffee. At lauman o gabi, Permica Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gyud na ako ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan gyud na ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip estudyante. Kinahanglan na ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga mutabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Just C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Just C Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga aduna'y growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Ang atong mga mata, gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong gitnit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata, pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
9: Pre, karabi na gyud ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyud ko permi ani. Napay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara, no?
10: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
9: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. O di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
10: Bili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag og refreshing feelings. Og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
9: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
10: Oo, walay side effects. Safe kayo ni

0: Sir?
1: Kadyo doon mag-storya ta. Linggo doon na. Doon ako'y nadunggan. Usa ka tinuot. Mabdos ka kuno. Huwag si Jeric ang amahan.
0: Sir, wala ko'y plano nga ipaabot ninyo na.
1: Yes, kay Bago. Pero doon ay concern ka bahay din mo.
0: Sir, pasensya na. Yes, buntis ko. Ang nagkarelasyon mo ni Jeric.
1: Dili na mo itolerate pagsama ni anak sa mong anak. Kung nagsulti ka lang daan, dili na unta pwedeng mulakaw pa sa Cebu ang akong anak.
0: Sir.
1: Ayaw ka pala ka ako, mga igdispinsa. Kanagi mong gisabag. Suportara na mo ka na. Apil ka na.
0: Sir, salamat.
1: Ganun nagdaki na sa mga sinina.
0: Mapauli ko sa mga, sir.
1: Ipahatod ka. Ugusbon ko. Dili ko tugutan nga mapasagdan ka. Ako ang mga igdispinsa.
0: Salamat kayo sa pagkamahayo, sir.
1: Pasensya ka na. Wala pa may maing buod karon sa akong anak. Suko ko niya. Wapas siya nahibaw nga mablos ka.
0: Salamat sab na ako, sir. Salasab na ako.
1: Ayaw ba sulay mong kagalingon? Sige, sige. Kadyot ko na. At tuwali kong driver. Og, ayaw lakaw na. Pinunan ko yata rin mo.

Nung lading, gisuportaran ko sa iyang mga ginikanan. Hangtod kong lang anak. Nung lading maayos sila kinaiya bisan pa man adunahan. Kada buwan dun isuporta. Wala git ko naglisod. Wala ko nakapa labad sa o ni mama. Gani, giabangan pa ko ubay pag uli na ko sa amua. Aron dili ko makahasol sa akong uyuan. Nung lading, himsog ang bata, dahing nataw siya. Suportado sa pamilya, sa akong ex-boyfriend. O kanya...

0: ay nagkaulaw na mo ni Uncle Nemo. Kay pwede man mo atiman aning imong anak.
1: Auntie, dako na kay mong natabang na ako. Huwag dili ko gusto nga. Bisan sa kong anak, maglapad pang inyong o.
0: Wala gimi problema. Wa masay mi. Gikabisihan. Magsige na lang gamit pang marites diha. Kay wa mi. Gikabisihan, wa mi trabaho. Kung mo trabaho ka, kay doon na kamay na human, mag-apply ka man ka. Sige. At iba noon to na mong imong anak. Dako naman sabto.
1: Salamat, auntie. Ayaw ka bala ka kay... Maghatag lang ko ninyo kadabuhan.
0: Ay, ikaw rin ko'y mag-iko ni anak. Pastilana, oy, kinsa may magtinabangay.

0: ano kay pabalikan na po mapuhin para sa interview. Madawat lang unta ko. Okay na, Kurt. Mabalik sa anak ko. Next year, ma-eskwela nagsugod akong anak.
1: Heart.
0: Kunsa imong gibuhat ini?
1: Heart. Gusto ko mag-istorya nimo. O gusto ko nga mulantaw sa itong anak. Pasaylo ako sa mga desisyon.
0: Human na ito, Jeric. Human na ako ang hilakan ang tanan. Gidawat ko na. Nidilita para sa sag-usa.
1: Pero, rami magkasalugda yun.
0: Sibot pa sabot ni mo. Pwede ba? Dili ka mo doon lang ako, Jeric.
1: Pwede pa tang ibadayon kining tanan. Gusto nilang daddy nga. Ikaw may akong dalawin sa altaras kami niyon. Mahal pa kaya punti ka ng tudkaron. Yes, nasayop ko. Nagkasala ko ni mo. Pero dili pa ulay ang tanan. Kung madawat ko ni mong doon ako yung nagsilang babae. Magtinarong na ko.
0: Dili yun na nakadali, Jeric. Tungod kay doon na pwede kang mga kausapan ang tanan. Pag dili ko gusto nga mag-asa pa nimo.
1: Heart. Andam ko magpaabot kung kanusaan nimo dawaton pagbalik. Ayala ko balibaris pagdoa ko na sa itong anak. Huwag i-prove ni mo, ha? Ikaw na. Mahal pag-iapunti ka.
2: Heart!
0: Sir?
2: Gikuyugan ako ko, anak. Pokibag ako na ibuhang yun ni mo. Buutan eh. Bugtong lalaki na ko ni. Kibaw ko nga higugma ni mo. Tagahig chance. Pero kung dili ka magdildali, basta magpaabot ni nga kong anak.
0: Sige, sir. Huna-hunaon ko sa makadakan, una. Dili ko magdali-dali. Kung dili ko

Halos ka na si Mana. Muatos akong ipuy-an. Siya ang mabantay sa mga anak. Og lagi, dili magikumusugot nga. Dito siya matulog sa bahay. Munang ini kahapon, gikan ko sa duty. Mulakaw na ginasiya. Bakit niya?

0: tulugas akong anak, oy. Ako sang i-check kung nang sarado na ba ang pultahan sa gawas. Uy! Jeric? Din siya natog sa balkon? Jeric?
1: Oh, naulit ka na day.
0: Dini ka natog?
1: Sorry, nakatog lang. Mupauli yung tako. Nagidahig daw ko dyan. Itulog kong maayo na nagpatulog siya itong anak. Sige, kay... Mungungat na ako.
0: Wait, oy na. Susulod na lang.
1: Di ba? Bawal?
0: Dili na. Igo na nga. Imong ipakita na ako. Kibaw kami siguro nga. Wala laing lalaki. Human ka. Nga mabihan na ako. Wala laing lalaki sa ako kasing-kasing.
1: Heart.
0: Ikaw lang yapon, Sherry. Dali din isod.
1: Heart. Tinuod. Kidawato ko nung pag-usap.
0: Wala rason. Nga dali kadawaton. O kinahanglan ka sa itong anak.
1: Salamat. Dili na ko sayangon kining maong chance. Siguradong malipay siya ng daddy, ani. Salamat, Heart. Salamat.

Nulding, nagbalik kidney ni Jelly. Lipay kay ama ginikanan, gipakasal dayon ni. Sa pagkakaroon, tuloy na kabok among anak. Nulading, nakaingin ko nga swerte nga, naabot ko sa ilang pamilya. Tugod kay Bisan o dilimi pareha kahimtang, pero buotan kayo sila. Pinangga ako nila. Doon na himong kompleto ang akong gipangandoy. Sila ang nahimong huli, pula ko'y maginikanan. Pero giila ko nilang tinuod nga anak. Sa akong bana, Jerry, salamat kaayo sa imong pagmahal. Bisan pa man na sayop ka sa unang higayon, pero imong gipamatud-an nga buotan og responsable kang pagkabana ug pagkaamahan sa atong anak. More power ni programa, inyong magtatampo, heart,

Bago itong sugilano ni Heart taga Dumalinaw sa Buanga del Sur. Hello mga taga Dumalinaw. May pagpaminaw niyo diha. Salamat kaayo sa inyong walay puas nga pagpaminaw sa dumanan sa kagapon. Especially sa itong Sunder. Nagbalik yun sa mahigala. More na technique diha. Dito rakas balkon matulog. Aro makonsensya ng imong uyab nga wak kabalikin. Ulaw malaki, lamukon mga rito. Muna yung mga teknik. Bitaw mga palangga. Congratulations, no? Namagiging yung anak ng mga kasinatian. Namagiging anak ng mga panghitabo sa relasyon. Importante nga karon wala na nagbinuang siya. Yung naman siya laing anak sa laing babae, no? Sahay manggod, ha? Namagiging mga sahay nga matintal pod. Salamat kaayo. Ay mo kalimot ha, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka-Power 10 Probio Capsule ganunay. Maintain niya 30 minutes sa lili pagkamukaon. Rundali o paspas ang ipikto niya. Kauban ang atong giban sagang pinakalaming kapi. Glacial coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Maintain sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami kay na nga coffee mga palangga. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamina ang mupatigbabaw. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc di makatulog. Sulbad na nga problema. Maintain Jassy Vitamin C plus Zinc nindot nga tulog. Lawas nga baskog. Unya dili ka dili ka po yun. Mas makalahutay ang imong lawas kung mag-Jassy ka everyday. Mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Nung laning essential oil haplas nga humot nga banuhot-suhot sa atong kaunran kaugatan nga pagkanindot kaayo mahigala ihaplas pamaol pamuypoy mga skin diseases skin allergies. Wag tang na nung lading essential oil apila po gamit ang nung lading turmeric balm nung lading relaxing oil partner na mga palanggay labi nag magbiyahe ka magpanlipong ka kabuhi unon hidhid ka lagamay na walang kabuhi marelax pa yung pamati. Ingon man clay gel papaya soap pampagwapang sabon pangpahamis ang pakinis ang nakanindot niya kaputi nga mubagay nimo pimples whiteheads blackheads dark spots dry skin uban pa. Panabun lang sa clay gel papaya with collagen and milk. 10 times power whitening. Siguradong imo magustuhan. Human ka manabun gamit sa clay gel brightening lotion. Aron kumpletong kumpleto ang kahamis kaputi nimo. O nga itong Viscomac eye drops lang sa tinaw. Klarong pananaw patuloy ang iyong mata sa Viscomac ha. Kaya aron nga padayon ang katinaw. Komportable ang iyong pananaw. Alang sa tinaw. Klarong pananaw Viscomac eye drops. Gromate para sa inyong mga kabataan. 1 to 12 years old. Batang bibo, batang ganado, batang utugan. Basta magka-gromate multivitamins ang inyong mga kabataan. Bright ang bata, taas, gana ang kaon, gana ang tulog. Healthy si baby dili sakitin. Nas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar, available sa bni sa atong online store. Na ay link babaw sa atong live, available sa TikTok, sa Shopee. Nas mga butika, parmasa, nas mga Clayzel stores. Especially sa mga sibyaan under sa NBS. Watay kong oras sa pagpadayon nga tusunahan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nunglading mayon. At agang tagdakong bili ang ato isigayon. Aro magkinabog kitang malinawan, ubabungahon. May adlaw, may bumaminaw, karatutanan.

0: Lisan. Power 10. Power 10. Probio Capsule.
1: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digos Dabaw de Store. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kana Power 10 o Jase Clay Gel Coffee. Muna akong gigamit na nakadungko sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyos po. Unya ako giawag ang tanan nga kanang nakaduhog karon nga unta mo gamit sila ani kay ako na maestro moro gyud nakaayo sa akong panglawas karon nakalakaw jud ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
0: Mag Power 10 Probio Capsule na. Power 10 Probio Capsule.
1: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Mga ka-Power 10, may gapagbabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa itong agatulumanon na giyan sa pag-ugban sa maayong paglawas, Dr. L. Palma na usab. Alang ini ka itong agatulumanon, ka-partner kanunay ka nato sa itong programa. Ang itong Power 10 Probio Capsule Food Supplement, ang pinakakulba. Epektibo ka ibang ka-Power 10 ang itong kapsula. Ang ayan ni mong i-consider sa matag adlaw, especially kung apektado nga bahin sa imuhang lawas. Mag-Power 10 Probio Capsule ka, kay advance advantage ang tao nga nag-Power 10 Probio Capsule kaysa wala. Usa nga matabangan sa tuaga Power 10 Probio Capsule, kining gitawag nga pagkaguba sa tuang nga kidney. Atong isgutan baga Power 10 kining mga timailhan nga duna na tay problema sa tuang nga kidney. Kining gitawag baga Power 10 nga pagsaka sa creatinine. Ang creatinine baga Power 10 usa na siya ka basura nga produkto or gitawag natong waste product nga namugna baga Power 10 sa tuang lawas gikan sa normal nga paggamit sa kusog sa tuang kaunuran or muscles. Ang creatinine malagsama siya sa aso sa tua pa nga mugna sa bakina sakyanan. O niya ang tua pun baga Power 10 nga kidney mo na mo filter sa lawas. Kuhaon ang creatinine nga nasdugo kay waste man na siya, basura man na siya. O niya ipagawas ka na pinaagi sa pag-ihi. Kung ang filter system na ito magka-Power 10, filtering system na ito ang kidney, mugana siya og talong, ang level sa creatinine sa dugo magka-Power 10 magpabilin nga normal. Apan kung ang kidney magka-Power 10 dili na kaayo mulihok, muna diha na ang problema kay ang creatinine dili na makuha o magpundo na kinimukuyog sa dugo bang musaka ang iyang level. Muna magka-Power 10, usas mga timailhan nga ang imong kidney dipiktuso na kung magpa-blood test ka magka-Power 10 unya minsaka na ang imuhang creatinine. Dagan ko mga pasyente ni ana nga muanhi sa kuha unya magpatambag kay ingnon sila sa doktor nga need na nila nga magpa-dialysis. Mao nang atong isgutan siya magka-Power 10. Unsa ang normal nga creatinine magka-Power 10 managlahi na siya depende sa edad. Depende po na siya sa gender, lalaki baka o babae. Kung sa kadaghan ang atuang muscle mass or kaunulan na to, doon na may mga dagko kayong unod, mga dagko lawas. Depende po na siya mga Power 10. Basta sa mga lalaki, ang normal nga creatinine level mga Power 10, 0.7 nga to sa 1.3 milligram na deciliter. O niya sa babae po mga Power 10, 0.6 nga to sa 1.1 milligram per deciliter. Importante natong hinumduman po baga Power 10 nga dili tanang taas ga creatinine kay tungod sa permanenting sakit sa kidney. Dunay mga temporaryo na po baga Power 10 nga hinungdan sa pagtaas. Ang problema ana kung always siya nagtaas. Dunay mga hinungdan baga Power 10 nga masulbal na po ang pagsaka sa creatinine. Kung atua nga kulang ta sa tubig, syempre busaka yun na siya. Kinahanglan nga hydrated ta or kanunay ta magtubig baga Power 10. Kaya sa hypon, kung daghanta anang time, anang certain nga pagkaon na to, daghanta o karning nga gikaon, musaka po na siya. Kaya kung grabe ang atuang exercise, musaka po na siya. Kung doon natin mga certain nga mga medication, mga tambal mga Power 10, musaka po na siya, makapikto po na sa function sa atuang kidney. Pero ang problema mga Power 10, kanang seryoso na yun nga pagbigay sa kidney, meaning nga nagitawag ng chronic kidney disease. Hinahinay nga pagkunhod sa function sa kidney nga makafilter siya, makasala siya. Sa dugay nga panahon mga Power 10, kinikasagalan tungod sa high blood pressure o kanang gitawag usab ga diabetes. Kanang makaguba sa ato ang kidney niya musaka ng creatinine kay dili na maka-function ng ato ang kidney. Diabetes baga powerten. O niya doon natay kidney infection baka or blockage baka. Na ang infection magpowerten o mga bato sa kidney nakababag magpowerten sa pagdaloy magpowerten sa ihi nga mo pataas sa creatinine. O niya katong giingon nato galina nga high diabetes o high blood pressure kining duha magpowerten nga kondisyon mao ang nanguna nga hinungdan sa gitawag nga kidney failure. Kaya kidney failure magpowerten meaning ana kinahanglan na gyud ka i-dialysis. O na nga dunay mga sintomas baga powerten nga makita nato nga dunay depektoso na ang kidney, kapoy ang imong lawas, dunay gitawag nga panghupong sa imong nga tiil, sa imong kamot, palibot sa imong mata, meaning ana dili na mapagawa sa sobrang fluid sa lawas diha sa imong kidney. Uban pa baga powerten pag ihi o ginagmay. Uli, doon natay shortness sa breathing magpowerten o ginhawa na to, umubo kayo. Uli, kanunay tamo na taong mufil nagkasukaon. Basin doon natay mga problema sa tuang kidney. Kung ano magpowerten ang tuang kapsula, doon na siya dakong katabang sa pagpaligon sa tong kidney plus paglimpyo sa tuang dugo. Uli, importante yun kayo nga doon natay tubig. Uli, minusan na to ang karne, ang mga tamis. Kung doon natay pre-diabetic condition, kay number one, magaguba sa tuang kidney kung taas tag sugar. Muna limitahan na to ang pagkaon, dilita mo kaon na ng mga snack. Pagkaon ta magpowerten is limits rice. Kung naanak ka sa dili maayong nga kahimtang. Unya, magpowerten probayo capsule ka kay mo palimpyo sa dugo. Unya, may limit ang waste product na si mong dugo. Kaya dili mo sakag maayo ang creatinine. Unya, mo paligon pag yun sa filtering system sa imuhang nga kidney. Kita igong oras palang sa pagpalayo sa unahan. Dr. L. Palma mag-iingon kaninyo lawas milawang bahandi sa tanan. Ato kapigan pinagis paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
4: Power 10 Pro Bio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Nung lading essential oil.
6: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, kagawasan Pagadian City. Ang akong edad si Tintay 2, paingon na og si Tintay 3. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukoto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang yuko ka manghinilo. Tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan o ligon yun siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, di ginako siya hikalimtan.
4: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
5: Nung lading essential oil.
7: Sa matag buntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban nato ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Gipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis ni ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng lading radio station ug sa tanang mga butika.
8: Araw mga ka-Clay Gel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailer, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan. Gabay sa kalusugan!
9: Hello mga ka-Clay Gel, good day sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape. Andi dito na naman po itong ating palatuntunan makapagbibigay ng dagdag tulong sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan na tayo po magkaroon ng mas magandang kalusugan. Sa pamamagitan lamang po ng pagkakape, ng kapeng totoo pong nakakatulong. Ito pong mula po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Kung saan po mga kaibigan, ang kapeng ito ay punong-puno ng mga bitamina, minerales, mga nutrients at kung ano-ano pa na talaga pong mas nakakatulong sa ating kalusugan. Taglay nito mga kaibigan, ang pagpapalakas ng ating enerhiya, pagbibigay depensa gaya po ng pagpapalakas po ng ating mga white blood cells na kung saan po mga kaibigan ay malaki po ang itinutulong nito sa ating kalusugan. And at the same time mga kaibigan, maganda din po ito para po makapag-lose ng weight. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang chia seeds ay malaki ang idinudulot na tulong nito para po sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na po sa pagpapababa po ng ating mga timbang. Tandaan po natin mga kaibigan, lalong-lalo na sila tito, sila tita, o kaya naman po sila mommy, daddy. At pag dating ng mga 40, kung minsan mga kaibigan nagbo-blow, no? Lumalaki sila lolo, sila tito, sila tita, no? Bigla na lamang na nagkakaroon ng sobrang weight. Ang problema na ito mga kaibigan, yung mga kaibigan din po natin na masasabi po natin na mula pa po nung baby sila, eh talagang malulusog na, no? At medyo may katabaan na. Ang tendency mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating obesity. Kapag ka tayo po ay medyo obese o yung medyo mabigat po ang ating timbang, napakarami po ng maaaring peligro na ating pong maranasan. Gaya po ng pagkakaroon ng chronic diseases. Lalong-lalo na itong tinatawag po nating high blood pressure. O kaya naman po mga kaibigan, magkaroon ng problema at magkaroon tayo ng pagtaas ng sugar level. At aside from that, delikado rin po ito para sa ating mga paa. Dahil maaring tayo po ay magkaroon ng mga tinatawag po nating problema doon sa ating mga buto. Tandaan po mga kaibigan na ang chia seeds na nasa ating kape na Clay Gel Coffee Mix ay napatunayang maganda at mainam at talaga pong nakakatulong. Dahil ito po ay napatunayan na ang chia seeds ay nakapagpapababa po ng timbang. Sa pamamagitan po yan ang pag-dry ng ating mga fats. At ginagawa po itong pawis. At the same time, mas napalalabas po natin itong ating mga taba sa mas natural po na paraan. Which is yung pagpapalabas po ng ating dumi, pag-ihi, and at the same time, hindi pong pagpapawis natin. Tandaan po ang kaping nakakatulong sa weight management, ang ating pong Clay Gel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay maganda po ang idinudulot na tulong neto para po sa kalusugan natin. Ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan ay mabibili na ngayon sa mga butika. Hanapin lamang po yung blue-labeled na kape na Clay Gel Coffee Mix na kung saan po mga kaibigan ay talaga pong maganda at mainam sa kalusugan. Dahil kapag tayo po ay nakapag-Clay Gel, para pong na-achieve na natin yung sarap ng totoong kape, and at the same time, nakakatulong pa ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay puro, natural at talaga pong napatunayang maganda at mainam sa kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na po sa mga butika.
10: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix. Ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.

Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz-C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz-C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: 0955-101-99913. Octaviano Tilloray.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were so
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM. Oh.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa abdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang abdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savillian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa abdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Utasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang abdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
3: Power 10 Power 10 Probio Capsule
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. I Care Gold Capsule.
4: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold ug I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit og antipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
0: Care Gold Capsule.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
7: Pop music.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Ingot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati, dili na ko kapoy, anak, magilok-lihok ko, wala na, dili ko nuya, tanawon. Mo anak gay ning uban ay abtik lagi kaday ang sing bisag sito na kahapit nya na sa kuy tanang umagad nga ding nya dugan diri sa ginhawa lang tansya inko inom dali ra kay kanya wian ningot gyud siya ang akong bana gani gisakitan og hawak is kay magali agay ako gipainom og power tin ya plasa na kog nga ding ningot gyud siya ning laging gamiton muna magambo gyud sa Ginoo nung laging nga kanang imong mga tambal mga product ni medyo na mawala kuno dinay among gimintin karon ah nga suki na ko diri na ina kuya pandiri nga ano na gurug-gurug gyud tugnaw akong gipainom inaang kuya ato diha dayon nung laging wala na gyud siya kuro wala na siya kana na ang nagitakigan anak gud siya daghan kay salamat dayon ko pagpalit lang isa kapad pagpalit
1: Power 10 Probayo Capsule panglawas mo nga sigurado.
0: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Atong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Unya, makatulog na kong ko. Sa una, di man ko katulog kayo. Kamatagari ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nakainom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee. Nalami na akong tulog. Matay magkukog advertising diri sa radyo nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. So, yung palit ko, inoon ko siya. Nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
1: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit o diabetic. Ako, masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga nainagtudlo na ko nga mao'y gamiton na ko. Ug mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel. Pasalamat yung dako sa Ginoo kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid siya aning Clay Gel kay hasta siya. Dili mo ta, bawal siya sa tamis pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel. Kaluis sa Ginoo, akong bana na nambu karon ron. O ako, maayon na gid akong gibati yun. Ang panglipong na ko, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel. O nga akong lawas nga nagbanhod, ang pikas lawas na ko, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Cataract, Eye Care Gold. Pterydium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula, ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold og patuloy.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako pala si, si Mini Galido na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y libate nga intumya. Lakabula na akong libate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang takua. Nag-try ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako isa duha pa lang ako namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan ko niya sa akong problema.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural, mapalit na sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, doon na kaalibyuhan nga nabatsyagan niya sa iyang panglawas kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayo makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga paligunon o dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
3: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
5: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang nis ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Moving ebidensya sa kaayuhan.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.
1: You better listen.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Jazz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Nung Lading Essential Oil.
5: Leonora Dinzing, taga Longguan, Kapatagan, Lanao.
6: Kung sa may nakaagni sa imo, ma'am, nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay's Angel nung Lading Products?
5: Nakagamit ko ani sa una, ning ayon man ko. Ning angay ko, kay ang akong lawas, dili ba magluya? Nya, makatulog po ko nga ning gamit ko og Jassy. Nya, kanang haplas niya, nindot po kaayo. Akong lawas, manakit, akong mga unod, bukog. Makapang haplas ko, mawalap nyo, pagkaugma mo nang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jassy Capsule o kanang Coffee Mix.
6: Dugay na ka nag-mintin eh.
5: Dugay-dugay na. Manang ning kupos ning akong bukol.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
7: I Care Gold Capsule.
8: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, ni ayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
7: Care Gold Capsule.
9: Mapalit sa mga butika,
7: Shopee ug Lazada.
10: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: usga ng tataya, sa'yo pa kayo sbuntag nagdaro na mas masakan?
1: Doon kay lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
0: Ha? Unsa ng kapitay?
1: Clayjel Coffee Mix!
0: Clayjel Coffee Mix! Clayjel Coffee Mix! Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow! Kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clayjel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction.
1: Mao ka na nakanindot sa Clayjel Coffee Mix. Makapakondisyon sa atong kalawasan. Maong si Mrs. di na siya puton.
0: Tinood ka tayo paing. Kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, pwerteng kondisyon na hiyapon sa akong kalawasan. Maong si Mrs. pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
1: Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
5: I Care Gold. Alaga sa
3: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, duna na kaalibyuhan nga nabatsyagan niya sa iyang panglawas kay nanuagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom ug halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals og 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga palig-unon ug dunay boosters nga makatarepe sa atong paminaw ng usa ka mga nakagamit og naalibyuhan sa MLA capsule.
2: Ako si Jenny Spirit to taga Summer Light Pulumulok sa Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati akong paminos kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemic. Pagkahuman naga-insomnia ko ini gabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako take aning MLA capsule, lami na kong tulog o gani, lami pa po na kong kaon kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kang paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko ani MLA capsule kay nakadungo ko ani sa radyo nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo na nagapaminaw ani sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa ka mo, unsa pa yung ginahulat. Kung doon na kay sekretong balatian, palit na o inom na sa MLA capsule.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahay na akong pamateron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulog na ko. Unya, pag mata na ko ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
1: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Akong bana nagkasakit o diabetes. Ako, masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na inagtudlo na ko, nga mao'y gamiton ako, o mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel din. Salamat yung dako sa Ginoo, kay mao'y nakawala sa banod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi nagid siya ng Clay Gel, kay asta siya, dilip mo ta, bawal siya sa tamis, pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel, kaluis Ginoo, akong bana na nambu karon. Og ako, maayon na gid akong gibati gyud ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel, og akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
0: Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds.
2: Cataract, Eye Care Gold. Pterydium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata. At dunay superior antioxidant para sa mata. Sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo ug tuyo ug mas gipaepektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom ug Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumaga. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo nagkaayong nang gawas. Ingon ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, "Hala, anong man siya, mayuma." Pero karon nawala na siya. Itong coffee, itong mega coffee, effective gin siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati. Gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Lisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa akong magdahom. Nanambok na sila, o niya, nitaas. Kana na, wato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay, ngano ko nung, ni kalitra ko nung sutoy nga, samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mo itong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di yun ko maka dumog nila nga mga ayaw kaun. Pero karon nung lading, gluritugan. Bisan pagwa may sudan. Bisan o bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ko kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kaayo, sir, sa imong product nga. Maugyoy, dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kaayo.
2: Gromate Multivitamin Serum had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Gromate na!
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw. Taot-taot yun na akong singgamit sa akong ansyohos. Unya, nakadungoguan ng I Care Gold. Lutein lagi daw. Unya, aduna pa'y bilberry extract. Og nindot daw kini sa mata. Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan. Og tinood, maayo gayon. Kaayo. Sunod sa usa ka semana, hinay-hinay dayong tinaw akong pangnantaw. Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara, makabasa na gayod ko. Salamat kayo sa I Care Gold.
3: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: kalamig ni sweet music, no?
1: Oh,
0: ano ko bita? Nga naman gwan.
1: Doon ako yung upahan.
0: Uba, huwag pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na di akin matagpiti.
1: Basin ibaw ani mo ang tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Doon ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya. Dugdugo palo-balo, musudlot man na. Mawa dayon.

You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.